0: 5 na 17 minutes mishunene tlamisele ke nyamu hlama tsamela matangi mo tshintsha ekola na kola kuva mahisela mata khupuka ngopfu kutlula swa xena 34 graus mahisela marindzeliwa ku tipeni ka tshintshaye
1: tindambi tienga tili kutwala na katinsuna
2: dzayo matlivi lawa matlingeleta ku mati
1: tivikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Elindzovukotini va ka hina elindzovukotini ke ngopfu ku vekisa mati walawa matsongo ma nga kona hi kuva ke leswi xi ngo sungula a ku balela hi nga tshuka se hi koxa ya ku karata. 5 na 20 minutes.

0: Sarve loko mi tsira ku tsembeka hi fanela ku tsemerisa Armand Mabyaya ni riendzo ra ku lekela ku tangana dropeni ka Ncanca hina sukela la ya dropeni Maputo hikuva hi nga ka 5:45 minuti kutani nkarhi wa ku fikisela matimu ya siku ra nyamuntlha hi ku xuva lavo yingiseri swinene.
1: Matimu ya siku.
2: Nove ka outubro wa lembe la 1879 li siku la makureyo anga shitiru leshi shitiriswaka akuva kurumeliwa atinwadi. Akuvulavula ni vanhu vanga kule kusukela ka malembe ndzhaku ali xizathu xikulu ka xitshungu leswi a xi karhatisa swinene ku ya fika hafu ka lembe xidzana dzanove kumbe sekulu dzanove ku rhumela tinwadi ka matiko ya vambe a swi karhata ngopfu swinene handle ka male a ku laveka maphepha mali manyingi matalile tiko lin'wani na lin'wani a li ni nawu wa lona a ku na male ya ku karhi leyi nga fanela ku va yi hakeliwa leswi swi nga hamahaku n'wadi yin'wani na yin'wani loko yi hundza etikweni la wu karhi a yi fanela ku va yi hakela a timale xikongomelo xa ku vumba a xitirho xa xihatla xo katsa misava hinkwayo a swi voniwa swa nga a leswa nkoka ngopfu swinene hikwalaho ka ku phalala eka mintirho ya mintengo a ve hikwalaho ka matshamelo lawa eka mapimo ya Hendrik von Stefan mutirhelinkulu wa makureya atikweni la Alemanya wa n'walungu ku biweke gansu likulu la ku hunguta a mimangwa a misaveni hinkwayo hi 15 ka setembro wa lembe la 1874 varhambiwa va 20 ya matiko na mune ya ku katsa a misava hinkwayo va hlengeletanile le a Berna atikweni la Suisa ndzhaku ka mavhiki manyingi na va dokadoka hi 9 ka outubro wa lembe la 1874 ku sayiniwe a xiboho xa Berna a ve hikwalaho ka xiboho lexi ku vumbiweke nhlangano wa makureya lana nkarhinyana hi lembe la 1878 swi vitaniweke Union Postal Universal. Mintirho ya ku rhumela a tinwadi i tekile malembe ya ku hlawa ngopfu swinene ku za ku ya fika lembe xidzana 20 ni ku sungula ka lembe xidzana 21 lana matiko yo tala se a malorha a ku suva ka matirhele lawa hikwalaka ku va se ku nga ha voneka a switirho swintshwa swa xinguva hambiswiliitano mintirho isindzisile lana ya hali phambeni swinene a misaveni hinkwayo sosi Union Universal xiwubyana xa lisima swinene ka nhlangano wa matiko ya misava ku kumeka a ntsengo wa 92 wa matiko ya misava lana ku nga ni a mintirho ya ku hambanahambana handle ka mintirho ya khale nakona ku tirhisiwa sweswi mintirho ya xinguva ku va ku rhumeliwa a tinwadi ni swilo swin'wana hi ku hambanahambana ka swona hi ndlela ya makureya.

kama timu mangwani na muntla nove ka utubru kutangiliwa ankuruleko watiku la Uganda. Tiku leli lichusekeke hilembe la 1962.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modular.
3: 8 horas na 7 minutos, vê que a marungula que é a miscosuca internacional, nos acoca a Jornal da Manhã. Curinzela gaina que é com a mixerilo moloca quase. Kuisaloko keka taka kungatsuka kui vushira timaka kambi kushwaka ene kuwa uskota aku nzuru kamungi sitindela inene. I 8 na 10 minutu tawani marungula ya Shitich.
4: Mandla yobasa, shitimbisu shawdomi.
5: Kunduliti ndambi, kambe avubasisi la simama. Lamba amanda imati nisabau. Na unge senada, niloko wahali gama kutirisa ashikoti kumbishana kukoma sumwanyani chanchaka.
4: Tivikeli, uvikela njangu wa wena kama vaji.
6: Biku wa shitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifundza nkulu Gaza. Kaletiyelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Kuhomisa ka kutlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku homisa. Kale titiyela nakani mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kale tiyela nakani vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Oito horas na 10 minutos, em Caruá, Marungula. Muito de Moçambique ao Xeno, o Eoca Marungula e a Michu, Caritulambula, Vulimari Martins. Morangulo atiku a Kangata Vantua, Kuva Varangeleka, Kula Vetrini, Katindela, Taku, Tukisa Tiko, Zeni, Kama, Tsamela, Ma, Kumeka, Daniel Francisco Chapo, a vulile marituru lawa xifundza xa Matizi xifundza nkulu tete loko a rhangela bandla ra ku tlakuxa vutivi ni vutlhari xikarhi ka vantshwa tikweni. Murhangeli wa tiko a tivisile leswaku vantshwa va fanela ku karhela tidyondzo ku ta kota ku kuma vutivi vutlhari ni mintirho ya mavoko ku ta huma ka vusiwana. Olobye ta vurimi yi khokhela ku hlengela ka swiyenge hinkwaswo swa rhavi ra ta bindzu ra swakudya ni swin'wana ku ta kota ku heta vusweti tikweni. Roberto Albino a vurile leswi wazini lweyi doropeni ka Matrolo loko a rhangela nhlangano wa nkunguhato wa mintirho ya ndhawu leyi. Holobye leyi yi tivisile leswaku mfumo wu xiwa ku fambisiwa hi vatirhi va ku rhandza ku entisa ni ku hetelerisa vutivi ni mavonelo mayelano ni titshomba ta tiko. Xipimu xa 4 wa makhulu ya vatsongwani va ta sungula ku dyondzela ka makaratera ku sukela vhiki leri xifundzankulu na mpula. murhangeri wa xifundzankulu Nampula a tivisile leswaku mfumo wa ha ya mahlweni hi ku hlanganyisa switirho ni matshamelo leswaku ku hetiwa mhaka ya ku dyondzisa vatsongwana va tshamile ehansi kumbe a ka mindzhuti ya misinya. Eduardo Abdullah a vurile marito lawa loko a nyikerile kusuhi ni 5,000 wa makartera a Escola Basica de Caropeia, dorobeni Nampula. Holobyenkulu wa mfumo wa tiko nyamuntlha a gqova va matsalani va tindzawulo timbirhi ta ntirhisano yin'we ya ntirhisano ni matiko kasi leyin'wani ya valweri va nkhululeko wa tiko. Handle ka va matsalani lava, Benvinda Levy a ta gqova swiandla swakwe ka swiyenge swa ku hambanahambana ka ntirhisano ni vuvunereli bya tindzawulo ta ku hambanahambana ta mfumo wa tiko. Xifundzankulu Maputo swin'we na Gaza nyamuntlha ku ta tshuka ku hisa ngopfu hikwalaho ka ku cincacinca ka ta matshamelo ya nkama. Ta vuxopaxopi bya matshamelo ya nkama ti bika ku va swifundza swa Ximbutsu, Mandlakazi, Xokwe, Masingiri, Mabalane, Masenjena na Limpopo yi nga lomu ku nga ta va ni ku hisa ngopfu swinene. Le xifundzankulu Maputo ku xungetiwa xifundza xa Bowani, Maguje, Manyisa, Murakweni, Mathuthwini, Mwamba ni doropa ra ka Matsolo. Fambelani madoropa lawa, doropa ra Maputo na rona ri ta tshuka ri ya ka matshamela ya ku hisa. Ta matshamela ya nkama tibika ku va keteta nga va doropa ra ku hisa ka hinkwavo loko a fika ka 37 graus. A nga landziwa hi Maputo ni 36, Cianca yena na Mpula va nga fika ka 34. Pemba na Kilimani va tshuka va khoma 31, Bera na Vilankulu va fika ka 30, Inyambani, Chimoyo na Lixinga va nga khoma 29 graus Celsius va va va ku pepela ka man'wani madoropa ya tiko. Mwingiseri lawa mave marungula ya mixo. Rindzela man'wani nkarhi yi tshunelaka. A wu xi.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Oito ras na 17 minutes nzini ka nkarhi mwisiritala ndza ku tshembisa ka yena ke eka wena ku tani hi ta vani bulu laha xitudi ku va Kenya muntlha misaveni hinkwayo ku tlangeriwaku kumbe ku dzikamisaku tinhamu ka vuvabyi bya nhloko. Vuvabyi bya nhloko ke lebyi nga ni matshamela ya ku hambanelana ngopfu swinene, kambe ke TV ya hina se yi kola hi ta landza bulu leli ke ka timinete leti ti tshunelaka ha xivela ku vaka emikiseri vilongoloka khwatsi ka mixulo u li karhi u ti lulamisela kasi ku fika le ka ku tivekisela hikuva dyambu ra nyamuntlha ingi ri ta hisa.

0: Ótima 20 minutos, mkuruwe, guabana kanya mtlamukisera yona le amasiku ya bola kambili ke nkola ya kuhlanganisa tihloko kasi kukuma tiisu kukuma endlela ra ku hambanisa hambi ni ku hlula a xiyimo lexi hi vula a vuvabyi lebyi byi vavisaka kumbe byi onhetelaka a nhloko. Laha studio ya kunene ni murhambi wa hina kewa kusuka ka xiyenge xa ta vudhawu xiyimo xa mfumo wa xifundzankulu Gaza nkulukumba Bernardine Xihankuli loyi ke mpela hi nga tivekisela ku va hi bula na yena laha ku hi dyondzisa hambi ni ku va ke hi tivisana na yena ka fambeni ka nongonoko kutani hi ta yamukela muyingiseri loyi a nga ta hlengela na yena hi riqunga ku veka swivutiso hambi ni vumbhoni bya leswi endlekaka kasi mayelano ni vuvabyi lebyi byi chiwaka vuvabyi bya ku haka nhloko. Nkulukumba Bernardine Xihankuli hoyo hoyo a wu xeni a radio Mozambique.
1: Lixile khensa ku vizeliwa tlhela hi khensa ku rhambiwa ku va hi liku online ku ta khanela hi mavabyi lawa a nga mongi matsonga ma voneki ku hi manyingi soko ku tala ka hina hi hala hi hanya na wona eku fihla ka leni hi huma tlhota ku wona ma kona khensa ku va kona lani
0: nkulukumba mhaka leyi mi vulavulaka eyi yi hi vuyisela amanyawu hambeni tingana hi ku tanihi laha mi nga vula hi kona mi ri ma hi hanya na wona fihla ka leni swi nga ha endla ka hina hi bulaka kona mina ni ri na wona mavabyi ya ku endlanu swo swi
1: nga endla
0: hakunene kani mama a ku rhambiwa ka yena a ku rhambiwa ke ka n'wina laha nkulukumba Bernardine Xihankuli hikuva mi ta kumeka radio Mozambique leswaku hi siku khume ka Nhlangula misaveni hinkwayo ku tlangeriwa a siku ra vuvabyi bya nhloko loko hi nga lona mavulela mi ta hi pfuna hikuva ke hakunene heyi swiyengele xa mitawudawu xi ni ku kombelakombela ngopfu mavulavulela ku pimela hikuva swin'wana va swi vulavula se swi ya tlhokovanyisa muyingiseri kumbe mbabyi kutani hi ta kombela ngopfu laha ku va ke mi pfunapfuna ka mavulela siku leri ri sukela kwihi a ku va ku ri ni ku tlangela loko ku va ku ri ni ku li tiveka tisanga swi ku lamavabyi lawa
1: kanimam a siku leli li ve li tumbunuka hi lembe la 1992 ntawu aka OMS ku ni hubyana leyi hlamulaka ka mavabyi lawa ma kumaka nhloko ma baka nhloko ntawu va ni ku tshama va swona swa ku a mavabyi lawa hi lawa ma ka ma nga cukiwi ku fana ni mavabyi mambenyana i mavabyi lava ku tala va tshamaka na wona va nga va nyikilisima va vona swa ku swa laveka ku va ni siku leri a nga pra ku tshamiwa a va vanhu va cavanga mayelana ni mavabyi lawa ngopfungopfu eka mavhikelela ku ri ke a ku vhikelela swi vuka ku tlula ku daha hi ku a ku vhikelela munhu a nga se vabya loko se a vabya se swi kona swi nga va madahiwa ma swi kona leswi ngo to sala swa ha mu karhata ntawu ni humeleliwa siku leri leswaku eka matiko hinkwawo ya misava a siku leri siku leri ku tshamiwaku ku fana ni madebati ya ku fana ni lawa ma endleka tindhawu to tala swa ku hi kota ku cavanga eka siku leri la leswaku la Saudi mental a nga siku leri hi cavangaku a mavabyi ya nhloko a hi ta kota ku swi tlhawukanyisanyana hi ni lomu ka Gaza hi na yona hubyana hi khulumaku hi tenderaku a mavabyi ya nhloko ka hubyana leyi xa lisima ngopfu kota ni nga hlaya nkarhi ndzhaku i ku vhikelela xa ku sungula leswo hileswaku hi vhikela leswaku vanhu va nga zi va kuma a mavabyi ya nhloko a loko va makuma hi fanele hi swi kuma mavabyi laya ya nhloko a hali la matsongo ma nga se fika leswaku se munhu a famba tindleleni ntawu hi kota ku swi tendera swi nga se kula ntawu ntirho wa hina wa ntshimantshima hi lowo kambe loko se swi li swikulu kambe ya tendera la wu khense ku ka ma-district hinkwawo ya province ya Gaza hambi ni ma periferi ya kona hi na wona mitirho ya Saudi mental a nga ya ku tendera mavabyi lawa a nga va hi ni swigava swimbirhi a nga swa psikolojiya ni psikiatria psikolojiya a tendera hi ku bula a va a kombisana ni muvabyi ati ndlela leti anga ti landzaka ku va kuma nhlulelo. Se loko se swi leswikulu se hi ya tirhisana ni psychiatry ya tirhaka yini hi makinina hileswaku leswi munhu hambi wu bula na yena a nga ha na ku twisisa ntawu se laku lava ku nyikiwa makinina a ta kota ku hanya. Ntawu hi ni mitirhani na wu tlhawukanya mitirho leyi hi va hi swi tiva swa ku hi kona ni ku vanhu laha ni gangeni a nga va madisrit hinkwawo ka Spiritani swa masedi. Loko swi ve leswaku se swi le swa grave va bashara vanhu va tenderiwa i vana tshemba ku va yingiseli va hetiwaka va kone va nga hundzeka swone va ni humboni leswaku swa tenderiwa so a hi swi tsakeli ku swi fika ka ku munhu se swi lava ku a bashara a hi navela ku hi swi fikelela ku swi nga humeleli or loko swi humelela hi swi kuma swa ha le hansi leswaku swi kota ku tenderiwa se i ntiyiso.
0: Nkulukumba, a bulu leri li kombela ngopfu ku tiva ni ku vona hi laha ke mi tivaka ha kona vuvabyi lebyi bya nhloko byi ni ku hambanelana swinene. Loko hi vulavula hi vuvabyi lebyi bya nhloko hi vulavula hi yini? I ku mungula ka nhloko, i ku pfumala mapimu, i ku phungela, li endlisa kwini vuvabyi lebyi hi ntalo wa kona?
1: Mavabyi ya nhloko ma ni tixakaxaka ku fana ni mavabyi lamambenyana na muzimba ma nga ni tixakaxaka ku nga ni malaria ku ni madiarrhea ku ni mavabyi ya nikola ka nhloko ku ni mavabyi ya tixakaxaka ku ni ku n'wana a nga twisisa lin'wana wa ku phungela lin'wana wa ku a nga rhuli hambi a le xikolweni a nga ganyi a ku twisisa teacher a nga ganyi a nga kume ya provetamento a ntshovelo lowunene a kumeka ku sempre teacher a ni ku khala mavabyi ya nhloko lawa ku ni ku lutla ka ku hi nga ku vonisa ku malutlelo laha vana va lutla maxi ku ni ku wena ntswele va yakelanti va swona ku lutla loku a nga ha li kona ka kunene ntawu ku lava sempre tshundzeka emutini wa Saudi Mental. Ku ni mavabyi laha hi va vitaka ku vindlavindleka munhu a nga ganyi a ku rhula a nga swiswo lexi ka xi nga mu rhulisi i xini loko munhu o va ni for example a exam xikolweni o va ni intervista ya ku
0: hamaya
1: ku lava ntirho enormal ku a nga li ku murhongo a vindlavindleka mas ku leswaku se a vindlavindleka ku tlula mpimo leswaku ni loko a ya fika ka yo examile a nga ha ganyi a ku yima hi mhaka ku a nga ganyi ku rhula leswo swi vala swa ku se swi tlula mpimo ya siedad leyo li fanela ku yini a ku tenderiwa mavabyi ya nhloko porke loko hi kuma vabyi ya nhloko vanhu va pimisa laha le huwe ya ku munhu a ba vanhu a hlivela mpahla mavabyi ma ni tixakaxaka ku ni ya ku
0: xukuvala
1: leswigava ku ni ku xuku mavabyi ya ku xukuvala swa ku hinkwenu loko humeleriwa hi nchumu xa ku biha swa hi xukuvalisa so ku ni se ku xukuvala ku tlula mpimo ku tlhela ku tlula ni masiku swi nge henci ku na ha xukuvalile mina hi nchumu xi nga humelela mavhiki mambirhi mavhiki manharhu swi nga yenca loko ni swi khumbuka ni nga tsaka swona
0: maxaswase
1: ni nga hleki ni nga koti ku tirha ni nga koti a ku mali leswi ni nga ta ni yenca hi mhaka leswiya swi nga ni humelela hambi hi ku luzekeliwa hi tixaka hinkwenu ya luzekeliwa ku ni nkarhi lowa luto wa ku hinkwenu hi fanele ku xikuvala hi swona maxi ku ni leswaku se swi koka a tin'hweti malembe ku munhu a nga swi koti ku khela a hanya leswi a nga hanyisa swona na hana makwerhu wa yena mamani wa yena ha ri kona ntaku ku xukuvala loko se ku tlulile mpimo swa ku nga fika swa ku munhu a nga swi koti ku huma ndlwini a tshama etleleli a nga swi koti ku yenca leswi a nga va a yenca swi nga ha mu tsakisa swi nga ha mu yenca a tsaka a nga swi koti ku yenca a nga va munhu se a nga ha ti voni yena a le lweni na yena a ti vona loko a ti cuka hi swa ku biha loko a ti buka a ti vona lwi wa ku biha ni lwa ku a nga faneliwi hi swa swinene a wu rhongo a nga li kuma a nga etleli podo kuma swa ku munhu lweyi a ku na lexi xi mu tsakisaka
0: xi mu nyanyurisaka
1: hi mavabyi ya ku xikuvala lawa hi nga va se hi kuma mavabyi lawa yini ya le huwe mavabyi lawa hi laha ya ku a munhu podo a banana wa banana a nga tshamiseki a tshame ku rhendzelekela wayentsha umtshuka ngeloku uva naye akhuluma kunaye waku wena awusukuti kumvona yena wamuvona munhu luya wamuyingisa manje navambenyane ahi muvona angava ku munhu ane kupimisa leswaku hinkwavo vala ku pencela swa ku biha vanhu hinkwavo vala ku muloya kuni munhu ka lixaka lava u kumudlaya manje anga le ntiyiso ale muchuma ku huma amehleketweni hi leswi entsha ngopfungopfu ku vanhu va mapatsa mavabyi lawa ni uloyi porke vagama va swi langisela tinyanga unada hi ntiyiso porke a va swi tivi swa ku swi nga va swi humelela ale muchuma ku yo huma anhlokweni swa ku anhloko a yi kumeki tizakhwatsi entawu se swi landzelele ntawu laha mavabyi ya kona hi nga hlaya swa ku ya makulu ya kona maxi hambi wo ya ku xukuvala loko se ma ya hi ku kula ma nga yentsha ku munhu se a kuma lehuwu
0: hakunene mavabyi lawa ma ringana ni ya ku lahla mapimo ku kumbe munhu u mu vutisa xo karhi a hlamula xo ka yi nga li xona u kombela xo karhi a ku nyika xo ka yi nga swi ma ha ku yingi wu khohlwa leswiya na wona ma kona ka
1: ma kona mavabyi ya ku khohlwa so ke a ku munhu u mu kombela a nchuma ku nyiketa ximbenyana ku laha hi swi twisisa porke a loko a khohlwile munhu wa vu i nxini u nga ni rhumbu ku wa swa humelela ka hinkwenu ku hi tshuka hi khohlwa u suka u la ka ha teka nchumu u fika se na kuma swa ku nata lexi ni nga hela xona a na ha xikumbuki se u tshama u pimisa maxi ku ni ku khohlwa se ka mavabyi ma ku kona u khohlwa ka mavabyi maxi leswi naswona swa ku munhu a teka nchumu xa ka a nga lexoku laha hi swi xopaxopa swa ku kumbe eku porke anhloko yi ni ku veka minchumu ku ni problema ka ku veka nkarhi mazenamento ku hlayisa minchumu swa ku loko se ni yi lava ni yi teka ni ta yi tizisa maxi ku ni ku minchumu leyi yi hlayisekile maxi ni nga swi koti ku a ku yi tiva hi mavito swa ku lexi hi lexi se swi nga yentsha mina ni ya teka nchumu xa ka hi xona a hi ku swo ka swi nga vekiwanga swi vekiwile so a mavitela ya koha vito la ka na ha li khumbuka se ni kumeka ni le baralado ku ni ku qavanga ku mina no qavanga minchumu hi koho loko ni yi qavanga tenke ni yi veka ni ta yi tirhisa ende swi nga yentsha se a ma qavangela se ma cinca munhu wa lehuwu a ma qavangela se ma cinca a nga ha qavangi ku fana leswi a nga ha qavangisa swo a nga se va ni mavabyi
0: hakunene kutani ke mavabyi lawa tanihi laha mvuleka ha kona hi tixakaxaka hi matshamelo ya wona na hi nge se fikaka ku ma vhikela a yi nga va swihi swivangelo swikulu ka vuvabyi lebyi ngopfungopfu laha xifundzankulu Gaza hikuva hi kumeka ndzeni ka xifundzankulu Gaza
1: xifundzankulu ka ntiyiso a ku tiva a xivangelo ku tiva hi khulume hi swivangelo se hi khulume hi mavhikelela porke loko se hi xi tiva xivangelo leswaku hi fanele ku endla yini pra hi mavhikela a mavabyi lawa ma ni leswi va ngo i mavabyi ya lixaka loko ku ni munhu ka lixaka a nga ni mavabyi ya ku fambelana na a hi le hinkwavo va lixaka va ta va na wo maxi a loko ku ni munhu swi ta enceka swa ku vambenyani va laha ka lixaka leli va ta kuma mavabyi lawa ntawu alano a mavhikela ma karhata porke minchumu ya ku maxi swi ni lisima hi ku loko wena u tiva swa ku laha ka lixaka ku ni munhu a nga ni mavabyi a mavhikelela ya wena tenki mali hakambirhi hakanharhu pra u nga tshuki u va na wona mavabyi lawa a lomu ka xifundza xa hina xa ka Gaza a xivangelo lexikulu i ku dzaha ka mafole ni ku phuza ka mabyala a byala loko hi li phuza mafole loko hi maphuza pra u za u kuma a lexi ngo hi pawulada hileswaku swi ta tirha laha ka
0: nhloko
1: swi ta xanisa nhloko pra wena u kuma leswiya u swi lava u ku swi twa ka nkarhi lowuya maxi nkama lowu leswi swi tirhisanaka nhloko swi siya swikarhato porke a nhloko xikwembu xi ma hi ku nhloko ni matirhela ya yona se u gama u fika ku nada matirhela lawa a ni ma lavi u lava ni ma cinca nkama lowu ma cincaka matirhela swi kona swi yaka hi ku honeka ka nhloko hi ntawu xivangelo xa xikulu hi nga khanela ku hileswaku ku dzaha mafole lamakulu ni ku phuza mabyala kambe hi nga tlhela hi kuma swimbenyani a nga mabyolonga emindyangwini hi ni mabyolonga emindyangwini hi ni mabyolonga etikweni leswo swa vanga mavabyi ya nhloko swimbenyani hi nga na swona jaha hi nga hlaya swa ku i u jambane porke a loko u kumiwile jambane litshuka li ku yivela li ku komba xikhwa o li ku tlhava leswi ya swi ta ku siyela miehleketo ku ri nkarhi lowu a wu titwa ingi vutomi la wena li ta hela ta swi ta siya leswi hi swi vitanaka hi trauma ntawu hinkwaswo leswi nga encaku swa ku munhu a nga ti yingeli khwatsi swi nga vanga mavabyi ya nhloko hi nga khanela hi mavabyi ku fana hi tshama hi swi twa na tshemba ku hinkwenu hi swi twiswa ya swi twa va khuluma hi malaria cerebral a malaria mavabyi mambenyana tixakaxaka mameningiti ma vanga mavabyi ya nhloko hi nga khanela kambe mavabyi la ya leswaku ya gaivesida na wona ma nga tshuka ma vanga leswaku a munhu a ni mavabyi ya nhloko ndzi swi hlaya swa ku hinkwenu hi nga makuma mavabyi la hinkwenu hi nga va hi makuma mavabyi se hi fanele hina ku tivikela eka swilo hinkwaswo leswi ni nga xaxametela
0: hakunene ivi mi veke mi ku ta patsiwa hakunene hi mi hi ku patsa ku ni xin'wana xiyimo ke xi hi karhataka hi ndhamu vayingiseri va nga kila tixaka hi nga bulanyana na tona a vuvabyi lebyi a vatsongwani byi chaka ku hi vatsongwani hina haleni Afrika byi kona ka nhlayo leyi ya mavabyi ya nhloko bya hlengela ka mavabyi ya nhloko
1: a mavabyi mambanyana leyi ya weti ya vatsongwani a mavabyi lawa ka Saudi ku ni swigava hi swona swa ku ma takara nhloko nhloko ma takara ku yoho matenderiwa at neurologia so ke matlhela matenderiwa kwini a psychiatria a nga ka a ri le nga ka lone hina ntawu ma nghena ka psychiatria mhaka munhu mavabyi lawa ya a loko ma ya hi ku kula swa yenca ku munhu andleni ka leswiya swa ku awa a chaka chukuvanya ma yenca leswaku se na yena a ngheneliwa hi mavabyi ya le huwu hi ku sempre awaku leswiya as a muganganyana lowu ya ka nhloko swi yencaku leswaku ku ri tisirikwito ko laya ka tshuka ku ya hi ku honeka nyana leswaku ku fika nkarhi leswaku na yena ya sungula ku ngheneliwa yini hi mavabyi ya le huwu maxi ma tenderiwa hi hina hi matenderaku ma kona ka xigava lexi xa mavabyi ya nhloko so ke a ma fani ni mambenyana ku loko ma munhu a ni na woni a ma tendera hi nkarhi ku ma tenderiwa xipiritana ma hantla ma tsumbuliwa ma hantla ma tenderiwa hamba a teka makinina ma nge ti kula pura ma fika ka mavabyi ya nhloko
0: laha ka kuma mu wona a mapimo
1: purike handleni ka muwona mapimo ha vona swa ku va kona jaha swa ku hambi ku famba va ha fambi kahle va kumeka va khwanyala voko ni nenge va nga va va ni maencela mambenyana maxi leyi ku u hantla u ma tendera swi nga endla swi nga fiki ka nivenleyo
0: nkarhi mambo swinene dokodela Bernardino Xiangule hi bulake nyamuntlha hikuva siku ra 10 ku tlangeriwaka siku ra vuvabyi bya nhloko misaveni vuvabyi byi tolovelaka ku va kempela byi wona mapimo byi tlhelisela ndzhaku a vongo hambe ni hanyela ra wun'wana na wun'wana tanihi ku vulaka dokodela laha byi nga tshuka byi byeketa hambeni matshamela mun'wana wa tshuka a wa hi nga va nsinyeni mun'wana ya wa ka ndzilo hambe matini a va a vutomi byi lahleka dokodela mi ve laha ke mi tlhamisela tindlela tinyingi ka xiyenge lexi a hi lava ku tivaka n'wina dokodela vuvabyi lebyi kumbe mavabyi lawa i ntlawa ya ku tshuka ma wona nhloko ma tirhiwa ma laphiwa mi vulavulile hi i psikolojiya hi ndzhaku i psikiatria hi wahi lawa ma tsutsumeliwaka hi psikolojiya hi wihi murhi hi wahi lawa ma tsutsumeliwaka hi psikiatria hi wahi madayelo
1: a mavabyi lawa hi nga hlaya swa ku a lawa ya ku vindlavindleka porke mavabyi ma ya hi wu kula ka woho ma fika psychiatria hi loko se ma karhatisa hi ntamu so ku laya li huwe lawa ma tekela ku sunguliwa a psychiatria so loko se a dayiwile swa ku a kumeka a le khwatsi leswaku se wa swi twisisa ku lava a ya kwini a ya psikholoji leswaku va ta bula na yena a ta swi kota ku tiva mavabyi lawa nga na wone leswi a fanele ku hanyisa swona ni mavabyi i ha yena dwenti yexe hi mavabyi yexe yena ni tixaka ta yexe swaku va swi tiva swaku laha ku ni mavabyi lawa hi fanele ku hanyisa ku yini na yena a ku ra laha ku vindlavindleka ku ni a loko ma hali nyana ka nivhele ya hansi ya tenderiwa kwini a psikholojiya loko swi kona swo nada leswi a nga ka swona sweswi laveka amurhi ntawu se ku ta ata dahiwa psychiatria na phuza murhi kambe na tenderiwa seni kwini a psikolojiya ni laya ku xikuvala na wona kota ni nga ha hlaya leswaku loko se mali makulu ku fika leswaku munhu a yenca se a ni li huwi ntawu ma tenderiwa psikolojiya nakone matendiriwa kwini a psychiatria na verdad mare la machadeke porque hina spiritani vona a munhu a hi muvoni hi reve hi muvona hinkwayo
0: kusukela ka nhloko
1: hi muvona hinkwayo ntawu laha yo tirhisana swaku hi swin'wana swo nada ni vhile leyi nga kule yi lanyana a makinina se yi nga ni sempre magamakanile magama ka xivezi swa sindzisa ku hi mu vona xikan'we hi le xikan'we ni kombela ku hi ta pfunana laha se hina hi li koka gabinete la lin'we hi mu vona laha swantshwa hinkwenu hi nghena hi mu tendera
0: hiswoswo khani mambo swinene a ku lapheni loku ka mavabyi hi nga vulavula laha hi munhu loyi wa ko a nge se goxometa se ni ka ku kutani kumbe a vulavula yexa vulavula ni munhu loyi a na mi pimisaka yena hi wihi nhlengelo laha wa hina tinxaka wa mulumuzana loko i li mamani la kaya wa mamani loko i li mulumuzana wa mamani na bava loko i li ntsongwana wa vamakwavo loko i li ntsongwana hi rihi rihanyo ri fanelaka ku va ri ri kona laha ku va mavabyi lawa ma thindeka ku kula ma ya le kumbeni
1: leswi faneleku swi ni lisima ku lomu mindyangwini hi ni ku bula hi ni ku tshama ndhawu yin'we nkarhi wa ku dya porque i tindhawu leti ganyaku ku vona comportament porque ka minkarhi loyi hi nga ka yo a xivezi ximamana a entirhweni papa ya entirhweni a vuya vana va etlelile a nga zange a va vona swa ku ni loku ni ku cinca swa karhata ku swo swa ku munhu loyi a cincile porque a mavabyi ya nhloka mo tekela ku vhumbuluwa ku ni masungula hi ku nghena katsongokatsongo u swi twisa ku loyi i munhu wa ka a nga ha rhandza ku tshama swin'we amezeni mashi se a rhandza ku tshama kwala u
0: tisolatisonga
1: munhu a nga ha liwa ku bula ngopfu a nga ha buli munhu a nga ha rhandza ku tshama lani munhu wa ku loko a li kola ku na ku nga swi twi swa ka kona mashi kusukela ka nkarhi se munhu wa ku wa ti vekaveka ka yena yexe ntaku swi fanele leswaku hi sungula ku pfula mahlo swaku i swini swi humelelaka a nga va li mavabyi a nga va a li ku nghena ka madroga ka ku dzaha mafole porque vatsongwana va swa ku loko ni ho tshama laya va ta ni tsumbula se a ta ya tumbela swi ni lisima ku ni nawu wa ku fana leswi swi nga yenciwa khale hambi hi nga na meza kola ka sangu hinkwenu hi tshama ndhawu yin'we porque laha hi tivanaku kona pura wu vona ku cinca ku lava u mi tiva n'wana ku lava u mi tiva papayi ku lava u mi tiva ansati wa wena ku lava u mi tivana la ndyangwini ntawu ku fanele mayini hi tshama swin'we hi va hi bula hi ta kota ku vona swaku laha ku ni lexi nga cinca a loko ku ni lexi nga cinca swi fanele hi ya mutini wa wudhawu ya sempre loko u vona swaku ku ni ku cinca u nga vi u swi vona porketolela ku a switsonga swa nchumu u kula sempre zama ku swi nyika a maxo xi tifikasana so podi ya dzuka mavabyi ma kulile podi ya dzuka munhu loyi se a tisungile ntawu hi fanele ku sempre pikena alterasa wa lexi hi ngo to tshambi xuma hi nge xitsongo hi tshunela mutini wa wudhawu hi ta pfunana hi vona hi ta kuma nhlulelo porke ku swi nyimela se a swi kula se a madayela ko se makarhata swi ta karhata a nga le xipiritani tse swi ta karhata ni tixaka swi ta karhata ni vavhizinyi porque loko se li khweleliwo a ngo hona swa la kaya poda sungula ku banzetela movha vanhu wa onetela se swi kumeka se swi li timhaka ka lexaka na xitsongonyana i ganyaku ku xi vona hi fanele ku tshundzeka mutini wo dawu
0: hakunene mutirhi wa ku tshembeka hi na endlele xivutiso lexi ku va ke dokodela na a vule leswaku hakunene a ndlela yinene ya ku lwisa vuvabyi lebyi ya ku hlula vuvabyi lebyi i ku vhikela handle ka vudyi bya mimirhi hikuva ke byi karhataka tanihi ku vulaka hi sweswo laha ke emikiserini nhlayo leyi i 087-00-51-333-87-00-51-333 muyingiseri u nga kota ku nghena kutani ke u hlengela ka nongonoko lowu a wona ke hi nga ta kuma ka ndlela ya ku va ke u veka xivutiso hambe ni ku vula xo karhi kutani ke u ta kota ku hlengela ka lowu nongonoko 087-00-51-333.

0: swikomba ingi loko rini mwingiseri mfukeni mwingiseri unga mfukeni hoyo hoyo
1: no
0: hoyo hoyo mwingiseri unga mfukeni mwingiseri unga mfukeni kwa hoyo zela aushini ahi tuti mkereke mwingiseri ali mfukeni kumbe hileswi kumeka kakena yini ku dzavuta kanzi luwa gezi la ITV athela vuya mungiseri unga mfukeni hoyo hoyo
1: lishile man
0: avusheni avusheni avusheni xitelo hamani
1: Isidro Banzi
0: kani mambo
1: ku sungula no losa dutori murhamba wa hina ni vayingisi
2: kani mambo kani mambo kani mambo
1: kani mambo angora xivutiso xa mina hi lexi ni vutileswi swi mintwa vona hinkwawo matimaka hi lexi ku ni n'wana la kaya ka lexakara ka mina a n'wana lweyo a rhandza leswa magudeza a yanguliwa hina vatswali a yanguliwa hi vakereke ku hambana ka vona switipi swa ku hambanahambana a rhandza ku pfuza loko a ni male leswitolo yinge dia da xibutu a yi xibutu a ta a wile swa ekelongweni loko a pfuka a karhikara tilifone loko a ku karhikaka tilifone na yena kumbe mahina magezi a karhikara fone muka vavhisini ya karhikara tilifone loko a gama ka tilifone mara yena a henhla ka vintidoxiyani a fundile a tidesi masigundu ri man'wani makursu a leswaku loko a ya ntirhweni a famba a nghena ntirhweni sezora wu ya mavhintiuma wora 23 a fika a nghena a pfumela swaku aka a nghena ngwini a ikela a pfuka ya ntirhweni no nkutubunada kinkaza a nga le ku bula na ni vatswali ya iyo mabiso wa mei normal madiya diseremoni ya ku fanele wa ya madiya sed masiriyadi nisikazi ne ya ku hinkwenu vanhu hi le kaya yena a yi kelile buta wena a dakwile murindzweni ndzawu va nga pfuneka njhani vatswalela ndzawu loko i li karhi a yanguliwa yanguliwa disidiwusa yi ri dikaza fuyi fikari a lugara a tshamaka seyo purke ku vi ku munawu liwa ku la tendi xantara nkama wun'we tendi hi wuya nkama wun'we i so foi dadu mask dash yani na kawukiwa kumbe vintiyani ku laha ku na magudeze a ku na yini yini ya mazimene no swixikumba ku leyi maxika ugamu loko a ta va yanguliwa eleka hi bahu wa hola manjhe a nga xavi mpfangu a nga xavi swiyelo a nga xavi asabahu a ni muholo wa henhla ka vindzweli maxi lexi a xi tiva ku yena a landzelela hi ntamu a maceremonia ya mafexa swibiini swa madiaset madata siriyadi ya ama siriyadi sese onde ya xipetakulo praya bibiri ndawu kwalo po yi kolo ka tiepa orla tiniki u tiwanela kwaru ka wena wexe buke xa koza mosexa xa pyorati ndawu elisa yi u fui fikari laha xa bibiri a lugaro a u kiki podi fazeri vatswali va kuma ku hanya kumbe va kuma kuri xipari a ku ra xiketela ku tumela mubepe o famba a lahlekile a loko ntirho wo hela a xi kudi kuva kula leswo a yiva wa ya joni o wa ku yini a swi tivi bas ku kiki vatswali podi va kuma ku pfuneka hi munhu wa ku fanele ku laveka yini notoli fale muntu manjeke hi leswi a nga yi swona munhu wa kona yelweyo a nga yivi a nga bi munhu wa tiva hi n'wi dutolo loko u fika u n'wi vona laha u nga gijima wena manje a wu hanyu la yena a dita munti bas boni
0: kalmamo swinene Isidro Mbanzi dokodela
2: Khensile a xivutiso leswi xi vekeke swa twakala a wu lehisanga swo ku xikuvalisa ku va papayi ku vona a n'wana a lahleka hi swona so ke a leswi ni nga ku pfunaka ha swona eke mi fanela a ku tshundzeka i nge mi u khulume hi diadas dadi xibutu mi kumeka ximbutsu loko mi kumeka ximbutsu kola xibutu leswi ni nga hlaya swa ku timbangu hinkwato hi na yona i mitirho leyi ya wu tendela mavabyi ya nhloko lawo hi wona hi nga hlaya ku mavabyi ya nhloko a ku munhu a nwa byala a rivala ama responsibility ya yena ku loko munhu a li munhu loyi a kuleke a swa ku phela mina na dya na ya mbala na etlela laha ni tshama wu koho ku fanele ni hlengela ku xava swakudya ntawu wa swi lava ku yini ku aya ka konsula la psikolojia leswaku a ta a kombiwa ndlela ha swona. A swi bihanga ku aya mikhubyeni hi ku hi maheliwi ye hina mikhuvu leyi yenciwaka ya wu tlangela siku la doroba. Se problema ma yencela ya koho. Ma yencela ya koho. Se a swa laveka ku mi tshundzeka a konsulta la psikolojia. So ku swi fa ku yena yena mbula na yena. Porque swi nga va n'wini a nga swi twisisi loko swi twa eka n'wini vatswela. Maxi va psikologo va ni tindlela leti va swi kotaku a ku tsatsiya ha tona. Hi leswi va nga dyondza swona ku va kota ku tsatsiya munhu ku va kota ku vuya ntiyisweni. Ntawu leswi ni nga fanela ku hlamula leswi swa fanela ku tshundzeka hambo va Lansen Saudi, de Xibuto, Hospital Mesmo. O hospital distrital de Xibuto ambe minga le dropeni koloma aphakati tikonti ndawu vanga koni va psikologo
0: karmamsne dokodela inimwan mungisele mfuken ita lavandela kuva himu ya mukela engaku angalaki kutani a endlela le avuite mungisele mungisele unga mfuken hoyo
3: Afshin
0: mwashi. Afshin, losu wa amani ke?
3: Alexandre Chauka, Ashigubu.
0: Akune, mi sukela Ashibuto isona?
3: Ashigubu.
0: Ashigubu, shaumba. Ngena ama, kene kenduna?
3: Mena la ufaka zani magata dogo dele. Mina nantongwane, mamsanguli mawagula ya nsoko la wane dosetane. Sini gamini enda saku mahlupa streka a hlanya nga pfumeli ku dlasa ku dla nga pfumeli nchumu sini gamini mira ta xibedhlele
0: kwala xigubu
3: numeri ri xibedhlele ve vanhu vacarisa xitimu xa hweti va gama va nyika yena ni mukana ye va kuma va vuya nhloko loko hi tshamile masiku nyanga loko swi kumbeke nyana u gama sungula ku cinca gama kuna va muba hi vabuti va kona ka kaya ku va mi banga na mbimbini kola na swivona se ni gama ni tlhela mi tlherisela xibedhlele va gama va mi nghenisa siku n'we mi ku hetendeni ka ku va tirisa va mi khohlolo ku ni kondela se va mambela swikambelo andzani va mambela swikambelo ku game va mi nyika makinini a phuza stage mase
0: ya
3: se ra phuzile swita va mamba swikambelo ni tlhela ni tlhela na yena va ni vitana na yena mamba swikambelo ka fika lani se va nga ni byela swaku swa bolo a ku ta fika nyamuntlha leswi swa bolo
0: wa tihanyela wa tlangela
3: wa tihanyela lexi va nga ni gwela xona vo ni gwela switimhakeni ta ku ni fambini vatsongwani van'wanyana la kaya la para va tirizini na mavabyila va swa ma nga tluleli lava nga kona va vatsongo mamba ni la ku khenza swoleswo ka muhaxi maritila ni nga mati ni nga ma vona ni nga ma twisisi na mina
0: kalimamsene nkulukumba Alexandre Chauka hi rhandza ku va ke ndoda leyi ya mundzuku yi ya mahlweni hi ku swi antswa kasi ku va ke hi ta ya ka tiko ka swo
3: what
0: dokodela ku ni fakazi lebyi
2: swa khenseka loko hi ni matimu ya ku va kone va hengisaka kambe va nga khaluteka swona va tlhela va hlula ntiyiso leswi swo lava ku munhu a landza swileleto swi ni sima ku landza swileleto porque ku ni leswaku dengi hi swi hlayaka vatswele vapangalati va duent loko va vona ku swi hanyile vo tshika makinena oka halivisiya swi vona va a ta ti vonela hi yexe ku loko se va haleka ku tsutsuma va mu kontrolara ngopfu loko se va ku lava sempre hambiloko swi yenca ku yingi a hanyile va kontinuara na voni va landza swilo leswaku hi nga tlhelele ndzhaku ndhawu ni khensa umboni leli porque va swi koti ku landza swileleto va za va ya hlula
0: hakunene 8 7 00 51 333 mungisiri indlela leyi ke hakunene ha yona hi nga kotaka ku veka nhlengelo wo karhi ka nongonoko lowu se wu fikaka magumu hakunene kusuhi swinene mungisiri loyi a nga ta nghena hi ta va vugamu hi ta kombela dokodela laha ku va a katsakanya leswaku hi ta pfala nongonoko ku va ku nga ri khale hi ta kuma marungulo ya kusuka antena national tanihi xiyena loko hi le ka 9 hours dokodela a ndlela leyi i ya ku loko ku li ni wa rixaka kumbe munhu laha kaya a nga ni vuvabyi ita nyimanyana katsonku ba yamukela mungisiri ita ba mungisiri wa kugama mungisiri unga mfukeni hoyo hoyo
4: awushini
0: shiselo amane
4: alikomenga la tazi tu
0: kuleka kuleka mungisi
4: ukukala mapai
0: mhm kuleka
4: mina nini kuarenti bejani le problem ba ya ku ngenta mutimbangi ifole maiso se ndi bana so ngamu tamba ku sika manje e swan character ya lego ndzama ku tsamba ina xipho xa crash kwatro ke timbo ndi gakahani ndza xangu ya nga ivava swinene kanti tu sisi ansukuti nasi chava ndi kama ngwanyana chava kuvani ka hlangambela kuvani tsekela ka lavanga nga ndipunaka andi futhi andi precise ndi twani li kama ngwanyana ndi twani munthu ndinga loshe ndi twani ka kuni chumu loku ninga tsaha nakambe ku tsinta hili ni vona ngi swilo swi khatekile swa ku ninga asi futhi ya eya zwana la kahlenge lo mina ku ani kombela ku va ni ndiwa ku ndi ta pansi ta ku tamoya na zama na dyondzo fana ni bible ko swikwa ku tsona swinwana swi vula ku laka ntima ka tsa a ja sikuti ku mingelela ka mina ndlela leyi swo swi nga ni pfuma hi le ina swi lavela ka tsona swi lavela ni ku va nga swi ku ta ya swi lavela manje sikuti ani swi hi ndle tsama
0: Kamam kamam sona mungisela ku tsembeka kutani dokodela ata hlamula ku kunavela ka wena swanga ndlela ya ku pfala nongonoko
2: ku sungula ku tlangela ku porke lexi karata ku ngupfungupfu ka munhu a dzahaku ku aswilava ku tshika porke kutala ka minkari itishaka ti swilavaku ku wa tshika vatswele vamakweru yena yeshe swakala ku aswilava xa ku sungula ku tlangela ku wa swilava ku tshika xa lisima lesho akora wa swilava hu hluleka endawo loko hu hluleka fanele ku yini aku tshundzeka amutini wa udawu ta pfuna kola ni mapai u shtal districtal vakone vakulega ndaye ni ku vativa vata ku pfuna ngopfu swinene u basta u fika ku endlani ni twile Bernardino a radio ntawu akhulumisa kulava ni vuya la mutati kota ku nipfuna vata ku pfuna titu tlahlekile porke intiri wa hina ku mi yamukela leswaku hi mipfuna a layani hi nga ta ku leswi vangu hi julgamento dzaya makamuni kasi wena na hina hi laya so ku ku pfuna tse hi la ku ku pfuna porke swi tana swa uza u hitele leswaku xikoni lexi u xivilelaku xa hi fanela hina ku va hi mipfuna kuba mhlulela.
0: Dokotela, hi tolondzo vata in minute yi nga sala. Hi kona ndlela ya ku muyingiseri wa yena loyi a yamukeliwa hi mfihlakalo wa xibedhlele. Kuva vutomi bya yena byi kumeka a nga titwi na xundzulu.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichupi.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
3: 9 horas na 7 minutos, eu com a Marungula e a Micho. Lips, que seria tá com a mensagem, só que 9 na 10 com a Marungula e a Chitich.
4: Mandla ya kubasa i vutomi byinene.
5: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
4: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
5: Matiyo basa i vutomi byinene.
6: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: A hi finitano ke na hi tsundzuxa leswaku a vuxopaxopi bya matshamela nkama eyi bya rila laha hikuva mahisela ma nga tshukaka ma tlula mpimo a doropeni ka ncayincayi ku yimela leswaku mahisela ma nga fika ka 34 degrees. 9 na 10 minutos sweswi i nkarhi wa marungula.
7: O pode entrar em contato

Mozzarella de Mozambique of Shino, El Camarungulea Nishu, Gartlambula Bule, Mari Martins. Murangulo wa tiko a khangata vantshwa ku va va rhangeleka ku laveteleni ka tindlela ta ku hluvukisa tiko ndzeni ka matshamela makumekaku. Daniel Francis Kuchapa vurile marito lawa xifundza xa Muhadizi xifundzankulu Tete loko a rhangela bandla ra ku tlakusa vutivi ni vutlhari xikarhi ka vantshwa. Murangulo wa tiko a tivisile leswaku vantshwa va fanela ku hukarhela tidyondzo ku ta kota ku kuma kumbe ku kha vutivi vutlhari ni mintirho ya voho kuta huma kavusiwana byi hlaselaka. Olobye ya ta vurimi yi khokhela ku hlengela ka swiyenge hinkwaswo swa rhavi ra ta bindzu ra swakudya ni swin'wana ku ta kota ku heta vusweti tikweni. Roberto Albino a vurile marito lawa wa Zini lweyi dorobeni ka Matrolo loko a rhangela nhlangano wa nkunguhato wa mintirho ya ndzawulo leyi. Holobye leyi yi tivisile leswaku mfumo uxuva ku fambisiwa hi vatirhi va ku rhandza ku entisa ni ku vitelerisa mavonela mayelano ni titshomba ta tiko. Xipimu xa 4 wa makhulu ya vatsongwani va ta sungula ku dyondzela ka makaritere kusukela vhiki leri a xifundzankulu Nampula. Murhangeri wa xifundzankulu Nampula tivisile leswaku mfumo wa ya mahlweni hi ku tlhanganisa switirho ni matshamela leswaku ku hetiwa mhaka ya ku dyondzisa vatsongwani va tshamisile ansi. Edward Abdullah a vurile marito lawa loko a nyikerile kusuhi ni 5 wa mazana wa makaratere a xikola basica di Koropea a dorobeni Nampula. Holobyenkulu wa mfumo wa tiko nyamuntlha a ta qova va matsalani va tindzawulo timbirhi ya ku sungula ya ntirhisano wa matiko kasi ya vumbirhi ya valweli va nkhululeko wa tiko. Handle ka va matsalani lava, Benvenuto Levi a ta qova swiandla swakwe ka tanihi hofisi yakwe ka swiyenge swa ku hambanahambana swa ntirhisano wa hofisi leyi ni swiwubyana hambe ni swikanekiso swin'wana swa mfumo. Xifundzankulu Maputo swin'we na Gaza nyamuntlha ku ta tshuka ku hisa ngopfu swinene hikwalaho ka ku cincacinca ta matshamela ya nkama. Ta vuxopaxopi bya matshamela ya nkama tibika ku va swifundza swa Ximbutsu, Mandlakazi, Xokwe, Masingiri, Mabalani, Masanjena na Lipopo swi nga va leswi swi nga kumaka a mumu lowu hi ntamu. Lexifundzankulu Maputo handle ka doropa Maputo ku xungetiwa swifundza swa Bowani, Maguje, Manyisa, Murakweni, Mathuthwini, Nwamba ni doropa ra ka Matsolo. Ku vi leswo ta mabikela nkama ti xuva tumbiti vhumbata ku va ketete a nga va doropa ra ku yisaka hinkwavo 37 graus laha ku nga landzela Maputo 36, Cianciani na Mpula va nga fikaka 34, Pemba na Kilimana ta fikaka 31, Beira na Vilankulu va nga ha khoma 30, Inyambani, Chimoyi na Lixinga va nga ha va madoropa ya ku pepela hi 20 i 9 graus Celsius. Mungiseri lava mave marungula ya mixo rindzela lawa mataka.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
3: Matiu Bassa, Ivo Tomilinene, Tivonele, Zaukatindambi, Puzantsena Matilamabilisweke, Kumbishana Lawam Lamseluweke, Ikloro, Nisungwan Little Lamselaka, Amati.
4: Chalamati Kashi Gwaleshi Baseke, Nakona Utela Umambonya. Tivikele Kama Vadia Kuvielela, Nicolera.
5: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifundza nkulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kale titiyela nakani mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kale tiyela nakani vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
6: Não, vina 17 minutos, chegue a chavo gamles que a mitro leia a michu que a fica lá, e a naka 955 minutos, loco tá arangalal a chiputo, que se tunzo chale chau kempela, kulaku ukarela, kulaku trisana, kulaku sonipa, mana, baba, mana, mtire kulure, lueke avone kaka ingi, luko, anela rakwe, ro hambu kalera shehena, ma vadje, ian soko, mani, ma endela, yaku, hambana, niku, hambana, ngopu, sinene.

ayoko siwana lingangena kola kaya muthombeni siya family le kanana manenganyani siya family le kanana niya umola amashango.

0: Mene se a family leka nana. Mane nganyane se a family leka.
1: Tindambi tienga tili kutwalana ka tinsuna.
2: Jaya makrivi lawa mahlengeleta kumati.
1: Tivikele uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
3: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Novera square in time minute show me saka xihala xi nga tshuka xi tlhelisela ndzhaku kutani ku la ku hi landza mina wa limitedo leke dzeroka hi mfumo ni tinti. Ira batala 9:55 minutes.

0: mina ni biwa intavu.
1: Webiwa intava ke akunene kuba utakuma shokaru utakuma shotira kambe ungakhohli kulandzelela ni ku hlonipha ta matshameli angama hikuva hey xihala lexi xihumisa lexi xihlometelaku se xikombisa amahlahla ndza ku kampfula leyi yivonekeke ku fambeni ka viki leri leri li hundzeke nomolo se ku cinca matshamela xopaxopi bya matshamela angama byi bika ku vake ka masiku mataku ku nga tshuka ku ri ni ku hisa ka ku tlula mpimo ku sukela ka nyamuntlha doropa ncayincayi ni tindhawu ta ku bandhakana laha ku patseka ni ncongweni yi ta tshuka yi fika ka 30 grau Celsius ku ve a tolo a ri nga tluli a 26 grau Celsius ku cinca loko ke ka karhata nakona ka tshuka nga tshuka ku vangela timhaka mintirho leyi musikete sungule hi sinkorex kutani yi fika a vugamu Mario Martin jana ku lombekeri hito a ku tshembisa ku vuya mundzuku loko ntirho u rhuma. Rixile nyamuntlha swa ringana a jajana.

0: kupinda magidi mararu avagundi ka chikolo chile vava vagmanika ko vachimana tigondo tawe hahatsika mindonga masiku akuna akunzuma vagundi vanana vachikolo chileya alfe mkuna tlamusetito kheneka masiku amatako kuna ava kuchikhatetera kutsulelwa kasi masala mamanika kumadika mazumbelo akuva masinga ka kuva meamukela vanana vava citikomauto khene kuti lembe la 2027 kuchina khata ti lembe la gondo vose vanana va chikolo chile vanava vachigonda ndani kasi lawu so gondela ka sona
1: para reconstruir não apenas aquelas salas, mas todas as salas que foram destruídas, tanto pelas cheias ou outras intempéries. Como Executivo Provincial, saímos daqui com o compromisso de que ainda este ano concluamos ou recomeçamos para que até ao início do ano letivo do próximo ano concluamos aquelas salas e que o ano letivo as crianças possam se beneficiar e iniciar suas aulas dentro daquelas salas.
0: Matumaluma kumtengelo wa provinsi ya Gaza alfe unkuna chipalusha titiala nakunu kukata kama siku wa matako titiala nakunu mitumi yo hetisa kuweka mashapa kachikolo achia chimanika kuchidanwa set ka utubru ni ya Patrice Lumumba droba nika chai chai mitumi inga imiswa kukela nilembe la 2024 unko haka kupateka katimale.
2: Mkumbisi wa mfumo iku sekretari di stadu katitia nako ni gondo kumbe ni uchari Edson Makwakwa omba tokene dibindu ngu ni uchari kuhambanisana kawona ngakoteka kuvini loko uchitumisa kakwati uvikela sehalanganya santumbuluko asiya sivangwa konkuchichichicha katimbimo kama khalo yo hambana hambana Edson Makwakwa omba tokene tichari kuva investigadori kudingana kuvini veveka uzivi wawe amuwa ndani kachitsungu zilani ya kuvini nguona kuwe ni kuchicha, hameni kuwe ni kutumbulwa svangelo, ni kuwe ni chitungu chidziva kutzani seli kuri ziliesia, kaso wati siya siwone kako, sichi kwa kumawa mkuchicha chicha katimbimo. Mudimwa ndi dawa Edson Makwakwa, omba tito kene, msangile tano, wa ugumi ni umwewo, iku desmu primeru kongresu, aya inove ichi maheka mailano ni mazumbelo, hameni kuchicha chicha katimbimo. Mkanjo wa kuveni mkutumisana ni mwani tichari kuve kulukwa makungo kuchitumiswa uzivi kambe ni uchari kota kuveni mkutumisa kasi yesia kushamulwa sikombelo kumbe sikalo asia sivangu wako kuchichicha katimbimo. Se ugutile mtumo wa kuuseta chitichi cha shopa shopa timbimo ikushita sawa metrolojika ya mua chai chai Nisaraka kuweni chidi uonekete mkona hawa kanda mbinga dumela provinsia ya Gaza kadilibidia hikunado. Nisaraka kuweni chidi usitilwe chiti chicho shopa shopa mbimu kusita sawa metrologika. Mucho na chia chingave chichive kwa michini ya chingweno. Aia ikuni mazumbelo yokene ili ingadi mbimu ikota kusholela kumbe kushopa shopa mazumbelo ya mbimu. Kota kuweni hiningela mahungu. Ilinga di mbimo mahungu yawa. Mawe machicha mselwa ngumningili wa mahungu ka mti wa iname muwe Gaz Leonardo Duma. Awanga timisa tokene msaraka kuweni kwa kudia kisirwe chitichi chilecho shopa shopa pe umuwa dhropa nikacha ichaye. China vechi chikangulwa umichi mawa himale kako hidi kawona. Ani ya distritu ya Bileni kona amuwa Gaz makungu. Kumbe timale ta Fidel ati ati humesu wako ngu mfumu. Mutu ati ati kumba ko kusukwatisa utumi wachitsungu hamidi bindu da ukusi. Idana mtu mzana kuloti tiyo dumiri nyantumbu.
0: Mfumu wa Bileni utaka ngutatine nguma kungwa wa ya kuvaveti pinduketa ngutukutu wapia wavasikati hampi ni majaha eto madanu wa kufundu development economic local ikumaliva ni mwa kungu mfumu kubava na tulela mabindu amuwa vahanya kukona ayo wa mahungu inga ni mwa kungu mshadoro wanya Bileni mwamada raushu nukuwa nga chamsa leto kene vava nga vuneka ngumalia katikambede wakata seva katili kutumeta nukuwa haka kuwa makungu wawe machiwa manchizi mlangu hakulaveka kwa ngukona raushu au mbato kene chichita kisa kungu tatenu mfumu wa Bileni inawaidi ku humelela kavatu wa kuni mabindu awa valondeta kumetumia ikuva vangamukela mali ikutia kene kutsima tsima ya hombe ya maonelo amtangelwa ditiko kuva.

ngaba o tsaola punga hi kuwa o ta kuna u tshuwa bala ku ba u tshenjwa wena no mbilo wa wena ba bana ka finalist mambe ku mana jihiwa unga heti mbimu dzeka ta kongo u tshi asterisk 744 cardinal kuva u tsaola unangala kaya ngo u tshenjwa wena u mana ku ditwi.

0: 17 horas 20 minutos.
1: Sandra Masango, nem que se tuara de Moçambique, que tica sacanha uma rumba de vica, uma província, uma mambili, e não vai com uma goma, mas que tem que ter as neta wings.
0: Itsuri Miranda Mabunda, que no Ingembani Hima Mani Gutinzila Tatinene to Engisita, Tembata Kuengisita Nivona Vati Mani, Mama Mani Mahongo Gonzila Nen. Kaimbi Muhinani Gelatino Borotakwa.
1: Itsuri Kanuchajai 87005933.
0: Akenu Ingembani Hini 86 93 86 39 9 86 93 86 39 9. Hini mwingi seti keno hini ya mwukela. Mwingi seti kumfukani halosa misikari.
2: Misikari, mami Sandra Masango.
0: Misikari tata hibula ni mani?
2: 89.9.
0: Kama singi, hocha nukuka tati Petro?
2: Sana hivukele mamu, so kuhihisa, nyamuja kuhihisa ili kuchula pimu, ha? Lavati tesao, hiko kume tete mati, lavalava kuhanya.
0: Hina chani tate mbimu alo nalisani lo ule la kudoto kudoto madungu la maya kamani
2: ya nzisa tutuma nzia kwa le machi chile ilu mataduru nzarungulela voke waka mwenda nanzisi nukua kusia nzarungulela waka kandi nzarungulela waka nguleli loke uenga nguleli zikela nziko kushtodu la kene maringula nzamurungula abeli kurzamintu ya malaisi nzamurungula mabataka kwa umwini nzamurungula Alfredo Tayel Maringulu za Murungula yenao. Ni
1: Awing said Kano Sandra, hello saying said kumfukani mitsikari.
3: Mitsikari mana Miranda.
1: Mitsikari tati fellow kumai.
3: Na dima te gosta.
1: Oh, hedi valele. Wo chanda dima te gosta.
3: Kapikapi mana Miranda, kenu kunkunu pala ni mana Sandra, kenu ni pala Masinga, kenu.
1: Oh, lisa ni ngulo la limuelo?
3: Ngulo la limuelo kuhu Masinga muhe kukwana, kukafutula mo.
1: Ena kata chima chigosha, hae madungula?
3: Nukumbala kuhu ntutu mbisa kunkunu hukirisa ni kasha lukwana ukwene kere, mina kere. Niadungula mkokatu wa mina Maria Zinya. Niadungula swali wa mina Albert Nirenia Shinjalani. Mbafoga wabati. Sinti ya kutosa na wadungula. Ini jirisa nukua kwa wadama putu kati kukona. Kaya niadungula mkokatu wa mina Anastansi Nirenia Shinjalani. Nikutani kumbala mana sandra ni hukisela shipende. Keka mina yuzafala ke. Niadungula mna ndawatatu wa mina Luis Miguel Nesande. Nifo wako Ernesto Masochi Nesande. Hambi ni primu wako na wa mina Carlos Ernesto. Na shisande na wadungula ni yote kiti ya RM wa Gaza kumukuni RM wa nyambani wana dungulu matigosha ni maduri bosa chisara sindiri wana dungulu matigosha nukha ni kumu inani mana mba
1: mbongi litati mi tikari nene
3: mbongi
1: Dezessete e vinte e três minutos, oito, sete, zero, zero,
0: cinco. Mira da uma bunda, ele é porque ela tinha ninguém bani. Atumete insana, mãe, se tinha de naica, me dá uma coisa, mãe, se eu não fugar nelas. Gaza, engadi hichimanana.
1: Engadi como é que o auto ing se de que no cato, mitsikari.
0: Gaza, alô, se engadi hichimanana, o que será que
1: é? Ina Sandra Masango, mitsikari, rebulane.
4: Eu não sei se você está fazendo isso. Ada orang masa orang pelajar mahu, nama orang mana cukup beli, nama orang gua ni nak kau langsung pulih. Di tu mana ganggin semua, nari mana kau ni orang orang sah usiran. Di tu mana kau mampus, nanti kau mana minum apa, siapa pula usiran. Mana kau mana orang sah usiran, nasiwan usiran, na bender al berk masih kau kau mabongan ni nama orang gua. Kau mana mana area ni mungkin siapa nama orang gua mungkin siapa.
1: Ibang kita dulu lah, pasti bahagian gumlir.
4: ebonge na mtinsi ngopo na ngani na kuzenda wa mtana wa mtu
1: ya bonga.
0: Inayamukela kenu ngembani Miranda Mabunda mwingise tukumfukani halo sa mitsikari
5: mitsikari mama Sandra
0: mitsikari hibula ni mani
5: ubulani sati Alfredo Tayeli Marenguli pembeni district ya Hongwini
0: kochani Hongwini tata Alfredo Marenguli
5: ka Hongwini hau kata tinene kwa risani matani basi nyamuka kwa kaunumu
0: ibongile madungu la maya kamani
5: ya kukata no ninga ka Pedro kota Pedro kama singi kusodula chene Antonio Kimere Livote la Manuel Jose kasi tewe Samuel Ndrefani kuta kukwane nda munyeka la Ernesto tenda la ninga alava nidungula ko la Fernando Darisina la Rafael Chirinze ka Hongwini akapandu okhe lava vali wizi lava va rungulela kunza vanyika marungulo awo
0: utona hibongile chau chau engiseti unena kuma kunene kadi viki
1: awo engiseti kano gazandra hello engiseti kumfukati
6: Alexandra mosi chau gadresile chigubu
1: kochani chigubu tete Alexandra
6: ni kahle manje
1: ama munjani
6: hayi kona wala kurungula nyana mashaka
1: rungula
6: rungula basosa chauke rungula dzimizi chauke rungula musungwa chauke rungula mthuke rungula mthuke ombiri rungula xihambani rungula Philomena Renzukula rungula Mani Monta rungula Maria Vilankulu inkomu
1: hi swona hi khensile wa zihla no tirha hi mathomo ni makateko
6: inkomu amma hi khensile na minavo
0: Miranda ingembani hi nga ni hi todwe hudini mwengi seti ya mukela ke
1: yalo sayingi seti kumfukani
7: kisiite mama
1: Lishiti hibulani mani?
7: Albert Marashi chinungwini.
1: Kocha ni chinungwini tati?
7: Ka pepe, toko wani lisani nyase kuhisi ile mani.
1: Ya, nyase kufutumeti. Maa hema dungu la tati?
7: Nimakungu misi kasi katu wa mina, Garas Andre Mungwambi, ni reketa kangara wa mina, Monja, namana kawo makangwini, nina nukuhumi kukona, awe Sandra Masango, ninawe mana, nilipa za militina.
1: Miranda.
7: Miranda Mabunda ni bongi la makake ni kwanza la kukene mi sindara kwa tini zikuda do chele ya
1: bongi li tati mtumu unenu wa zitlano tala huma chamu ni makateko
7: bongi tacha
0: ingembani hisiwe ni mwingi siti hina zamati za tau kumuse mnombore wako na 86 93 86 39 9
1: Ingiseto kugaza, hello samitsikari.
8: Isikani mama na Miranda Mabunda.
1: Yabonga hibula ni mani.
8: Katana luko shamba Patrice Lumumba Sibundu Bairo.
1: Kocha ntesiru Bairo.
8: Hilo lusana.
1: Ena jani nyano wanyaturu hiti kalangu nzo manyasi lisani. Kuna tenga ya ipia. Maya hai madunguli.
8: Maya kansa tuwa mina Sagra Sambo. Nima kuna mina Antonio Sambo. Nima igreja fedi za apostolo nkwava la kagaza na varungula ni rungula ni nkwava randu wa radi Msambiki ni rungula na mwina mkwenu mutiraka radi Msambiki ni rungula ni lavanga kabunga ni kongela kana vona ni kaka kongela kina vona abari seji shahari na varungula nkwavo ni rungula nkwavo wa krimil dukumalo nkwavo na varungula nkwavo kanmambo
1: Ibongi lingu madungu la tati. Wazi tano tala nguma tumu ni makateko.
8: Kani mambo mama na Miranda nangu na utirani kwa hati.
1: Yabonga.
0: Yabonga. Hini mwingi sete kenu ingembani. Halo sa mwingi sete lishit. Halo sa
8: mwingi sete lishit. Lishit kani mambo.
0: Lishit hibula ni mani.
8: Hibula ni tati kamba zi hawa gazo.
0: Kocha ni wale da hisalisani Gaza tata kambachi.
9: Lisani li peka ngutu ta hombe ngutu mbitsuda kona. So ipanye na chani nkama wakona.
0: Nitsuri, madungu la mayaka mani?
9: Nitsuri, Awo madungu la mayaka tatu wa mina wakata tatu zomraichi ni kumakoni mamiselia. Maji tutuma matibela hali ya chidengileni. Macha dungu lina kukua ni Gai, kumadela Gabriel, ni mami, ni kukua ni Silifina. Maji pewa ngurutati nene kama macha dungu lala kukua ni Juwao, ni kukua ni Almina wa hali ya kusini. Kalimambo.
0: Kutola hibongi le tatao ingi seti unene kuguma kunene kadiviki. Chao chao.
9: Kutola hibongi le ngurutati nene boa finse mana pranan hao kongkeyo.
0: Hibongi le. Gaza kocha ni Miranda.
1: Manga, oh yani kani tayari siti. Hello, sami tikaari hibulani mani.
10: Mbulana Francis Kumasaye.
1: Ati Francis, kuhimana uri haini kagon.
10: Ni leka nchi ya seni chosi.
1: Oh, iba vizi. Lisa, lipalisa kuchani lisa ni kheyo cho.
10: Wa hisa mumama.
1: Ambele shinga gamakana kutsongo ni matialu anji.
10: Aku peti dengu mbele kuseli da chona, lesu ni moya uone kikuyo nse. Nangia mkona inasayana.
1: Swatsaki, sashali sima utume. Amarungula makongo makuni?
10: Amarungula ni maisa kandindiza kusangula ka Rodrigo Matasa. Senzu uya ndata rungula awana wami na residencia, nindirungula Domingo, Sebastiao, Nilza. Ni satu wa minana terse ni inkwa wala wa niranza ako ni inkwa wala wa kongela kuna mina na we na ungala shpichini na kurongula nili inko mni babalu angala tinda mina mwanzo mami na babantivani munga kumana na ye na kola na noya ichechini na murungula na ye na
1: eso na ikesili marungula kula kurungula nilaba kunyanyaka
10: Anta barungu la mungu huko.
1: Esha wana wazislano tala ima chomu ni makateko.
10: Kazi mahambo genzile kiro wao mbe.
1: Kesa.
0: Hini mwengi sete kenu inge mbani? Mwengi sete lishwiti hibula ni mani?
11: Aupele nifelo kumaya kusela ankumini ashongweni.
0: Kocha nishongweni tatafelo kumaya?
11: Ashongweni kukwazi. Kukwa kungafani ni baramu, kwa baramu vahanya semi. Kwa izidru mbanzi semi ya, vadakitamba semi ya, vadakatimanga ni makoko.
0: Ingatona?
11: Ni rali, ni sivasi, lumu, ni sivasa na achivu ni vaenga, ni rala na alivoni.
0: Nagia mikomfa?
11: Nagia mikomfa? Nilitale ngu ina tiki tundiri gaza nini mbani, na mirungula. Ni maputu na enavu na mirungula tiki sinaro. Nirungula baba Marko Jimungwenda nyanyansembeni. Nirungula baba Fajmalu, baba Draigon, kuhuli nyanyansembeni. Ndangena kavelieni, kuna mama ndio Linda Sambo, baba Jojo, wata rungula yankuwa wankavelieni, ngena venyeni, kuna baba Nsaluku, baba Masanganyi, baba Ernesti Mujopi, na baba Ernesti Mapote. Nila mkendwe nila, kuna baba Ngala, ni mama ni Matili Dani, na varungula, niti ndamuta wana yankuwatu. Ni ya funguini, kuna baba Shadreke Mapose na baba Tibizi Mapose. Kata rungu lengua wanya funguini. Ngena Shisano, kuna baba Philip Novela na baba Jilu Novela. Na varungula, baba Ibrahim Shirinza hati na mrungula. Angana vara dengua wanitianga munu. Niba ingife dengua waranza kuradu. Anitianga munu, nuku mitiru imene, chau chau. Kaya lunso vute ni kugwala mpula imili, chau chau.
0: Hibongi la itatawa ingi seti unene uguma kunene kadi viki. Miranda Mabunda, wacha ni gaza.
1: 17:34 minutos, ingi seti ukumfukani halosa mitikari.
12: Mitikari.
1: Ibula ni mani kukela haini kakona.
12: Ula ula na Paulo nyantala, Patrice Lumumba kachanja.
1: Konja ni Patrice Lumumba ba?
12: Kurulele mumumba.
1: Ale inza bayatiku, ama rungu la makongo makuni.
12: Amarungu la makongoma anja nguwa minakura kaya, ndasa tuwa minakura kaya, ndasa tuwa minakura kaya, ndasa tuwa minakura kaya, zvakalidhe makwako nivarangeni vaigireja zvega post namwena varadhivondisambiri kambani gaza mitiro inene
1: hi khensile madyambu manene
12: kanimamusira nawo
0: hi na yamukela khenu ingembani miranda hi ni muyingiseti lisviti
13: a wu peleni mamani swo yini
0: lisviti tata hi ukile hinkwawo hi bula ni mani
13: u bula na Fernando David Caetano laha ka pande a guvhuro
0: kocha ni guvhuru tata
13: ha swinene mumwe wa lowu nga hisa musava yose ya musambiki
0: ni tshuri madungula ma ya ka mani
13: marungula ma wela ka maxaka ya mina va ka matisi hinkwavo va ka le matikweni ya ku hambana ku fikela
0: a gumetwe ngo kret muyingiseti wato miranda mabunda mhochani khe gaza
1: akhano gaza hi se 1 ya muyingiseti kambe hi ni ku tshemba ku vangani va tshelatela
0: tindzi hi na yamukela huya hi fonelaku
1: 00 51 333 ahwa hi lavetelaku sandra
0: ahwa hi lavetelaku
1: Alô?
14: Alô?
1: Metsikari hi bula ni mani?
14: U bula tata Rink kana ku dongana loko ka dongana nya ku wongo.
1: Ko tani nya ku wongo tata Rink.
14: Ah ku ruda anti anu tete.
1: Ana tei kwa jeli sane dwe. Maya hai madungula tati.
14: Ah madungula ku khata madungula wa kolego wa unfungula ko nawo mu tete salize. Jama madungula wa tukuru vangu. Kulo vangu vanzi vangena vana risiso vangena kwala ho mwini dingula mwami yoko na ngena mana hali ya kudoropa na dingula ngoto dingula mowo kawa ni kwako hawa ni nyanyako na wani dinda kona wa dingula au cha
1: ibongile kuma dingula tata
0: ina ya mwakela kenu ngembani halo samu ingi saito kumfukani ni shit Hello sa mwingi seti di shiti ngembani hello sa Miranda nga mukera khelo kuti nai mwingi seti
1: Ngiseti ku Gaza hello
15: Hello mama
1: Nabonga mitsikari hibulani man
15: Ubrana lo rena stoya kama bungani
1: Unjana kama bungani
15: Mabungani ni ku kwati hako kufumela nyana nje
1: Mhm Maya kuni marungula baba
15: Nirungula vatukulu va mina Maria Nantukulu va mina Kunaneko Nantukulu va mina Edisa Nirungula kambe Nantukulu va mina Xifayani Hinkwavo lava nga ka Xegwani na varungula hinkwavo
1: Hey khensile marungula madambo manene.
15: Nkomo.
0: Sasaje ora jini 38 minutos, ni mwingi sita keno ngembani. Hello sa mwingi sita district.
13: Ziuyelile, hi mina Fernando ba gibu ka tanzulo le guvu. Anza arungule sa mashaka ya mina na makumeka kuma pisa kwa hambana kufikela Cabo Delgado. Ngembani hi zwi district wana kwa hambana konza nga fika kama pusi nga rungulela. Na kama atisi. Ni jika ndzi rungula vakokwana va mina va ka Xitambani vohle lava kumeka kuma ka pandrini lava kumeka ku maxixi maputu ndza va navela tinjombo letinene mahelelo ya vhiki ya ku tsakisa ka vohle khani mambo
0: kutana hi mungile tata u guma kunene ka livhiki wingiseti unene kana
13: eya
1: engiseti kumfuhelosa netshikari
13: nhlikani ya pukwa
1: hi bula ni mani
13: Mbula na jishini wa sangani kufika makangwini.
1: Makangwini kwa la nyongeni la kunjani?
13: Mwase nyongeni haku kase amumu watiko.
1: Hei, maya kwenye marungula?
13: Ya rungula sato ya minakafilda, ijuwayo. Ya rungula precioza maswangani, rungula jenifa maswangani, ya rungula filda maswangani, kukula ndia nyambandi ya rungula gonsavich maswangani. Ni kwa wala wandu tuwa kukasi kichi lisi na haro kufila gaza nyambane na maputi na warungula na warungulu ya yena jishtini masangani kani mambu mpiri waombe
1: Isha na ikensili wazi tano tala mati muni makateko
13: Nangu na suwetani nkumu
0: Hinamu kena mwingi seta kwenye ngembani mwingi seta kumfukani lishiti
16: Kame sandu zina minzi wanzaka sehetu
0: Weto na tata, it is.
2: Alfred Tayel Marungula Warunguli wa Papatata Warunguli wa Fernando Chirinzi kwale ka unwini na Warunguli wa ni wote wa Mozambique. Ne Eduardo Miguel ile Nyamashashe na Warunguli wa Major Betty na Warunguli wa Zidru Mbanzi Warunguli wa ni wote wa Zidru Mozambique. Na wana la mama Sanga 89.9. Ciao.
0: Ebongi ilo ingi setu nene kema singa. Miranda Mabunda mwucha ni kwegaza.
1: Hengade ndi gumeda jimeneti ni nkano kuwa hile kita madungu la ingi setu. Akano gaza nga dizwe.
0: Hinaya mkela hinayu kiyo ni ngembani. Hano samu ingi setu dishiti.
16: Mwui ni kufuga mama we.
0: Hiukile tata hibula ni mani.
16: Ebola ana kuroso sikita Alfred Mbaya kuleni kama singe.
0: Vali la hisali sani kama singa tata.
16: Nae. Na hafamba kwa zile ni wazikani wanyamukele.
0: Kafutumela.
16: Kafutumela za kubiharisi zwala.
0: Ibu ingi le madungu la maya kamani.
16: Maya kama shaka yami na waki na mzinga tutumakali shaka kwa naya kali kumba waki hisuka ya tigela hiku likama singilini ya ni ringu na maru mazela hitira uka wana
0: hakumana tati
16: ya hakumana kwa laha
0: rungula atsuma iti nsana mwengi seti hingatina igazo sebe ni mwengi seti miranda
1: Vanga vakati vachishota mali yako nawe telakafoni vangisiti vakeno gasa.
0: Vahetile mali yako. Inayamukela keno ingembani. Halo samu ingi siti lishiti.
17: Halo.
0: Lishiti tata hibula ni mani.
17: Aiswa kumatela kavuya. Niupo zama kunivula ule ishangani ala. Ya nika unge jiti vasi. Ishi nkwa shamarele. Ishi vasi enda kubaramu le. Dengele se.
0: Ama kuhuma wele shongwe ni tata
17: Maeli sope kuwa ngeisili vangu Ngeso achivapi ishini Ishini kwa chama wele
0: Ashongwe na shiko Asu titata felo kumai Miranda ucha ni Gaza
1: Mwengi seti wa Gaza Vanga mwadropa ni wahitili male ngu itu message petaku
0: Wacha aisela
1: Ndumingaka di itumela kwa hinga dungulana Kape ngadi na tutimini takuwa hidungulana Hela yotele kwa witsati 00-51-16-333 Ingi setu kumfukani Halo sir, mitzikari
18: Ena tata mwana Miranda Ibuena Alfred Nyasi
1: Tata Alfred ukala haini kakona
18: Ikola gumleni mama anda
1: Mna kata tata Alfred kucha nungu emuleni
18: Kuti sangoba mama ngi sasere kwa chima garazi magazia mpati vinsezi wa kalwa wa simila nkama.
1: Lisanili pala kwa otsi ngasi maya hai madungula.
18: Marungula wa kani hako ngule nsambana ngake nga mapote ya masakami ya. Eki sungu nga tata mpaka wa kwa chichi mama nga.
1: Amonga.
18: Sini samba kwa narungula mabawa wame na alwangu siona uro na mtina wala jumbe. Ni samba vunula nga kashimbo narungula kurenga sitoro iba na bana izaki ma sitoro na badia zimanyisa na diri zimanyisa na mamane Andrea Arlena na pino ozimbo wanti na megala baragala ye na mbungu le luka ni samba vunula kama bumbani na teka binti masini iba na bana wow nkitsuma ni uya na kama pole na teka kiyo ni kisto misti wani Nikati wa era Carmela Masago Nikituma kutu niya daga gacha Lata ima kwa nina orkestra Ivani Nikula wa nikuwa makakami Niva support wa mena Nikula wa nikuwa niva gizemi Nikuwa umani
1: Kwa na hibongi lakuma dungula tachi Uwasi slano tala kuma chamoni makate Kudungula vota wa hanyo kwa muli
18: Ikisiri mambo Kwa
0: Nasa horas ni 44 minutos. Aqui no Inhambane, ele não é em sete, ele não é muquela. Ele não é em sete, ele não é em sete, ele não é em
19: sete.
0: Nami ni bom, ni bula na mani.
19: O bula na mama na hortência, ele não rompe ele, localidade de amicodê.
0: Mama na hortência, qual é ele não rompe ele?
19: Ah, I forget it fast. I can't get it. I'm going to go to the Shanghai. I'm going to go to the
0: Shanghai. I'm going to go to the Shanghai. I'm going to
19: Amarungu la maya kavana na wami na wacha la wanzizu hako wakanyasengo. Nima shaka yami na wacha wakabila kuhu. Nima ngana wa radu la wanzizu wako na wakigara. Wa shamula maprogarama yukutala kawona wacha nda warungula. Nangu na watiri wa radu mwete.
0: Hizo na himongile mama na Hortense wengi setlegnen.
19: Bongil.
0: Ciao ciao.
19: Mbirulegnen.
0: Hibongil. Za 7 horas de 45 minutos. Miranda Kuchanikasa. Gaza hingade kumweko.
20: Nse do kumfukani hano sametsikari hibulani mani.
21: Kumbula nenkosi yami azavala.
20: Kani zavala tati?
21: Ah, kumtshanisekile kuti kwane lisani nyasi.
20: Nyasi lisani thenga yakotse.
21: Ya, kuhishile ngontamo kakuhamba kuwoka mpawo woyitwa.
20: Ambe singana sitandeka kwebura.
21: Wawo.
20: Baya hai madungu la tati.
21: Ndingulela vangana va radio vatukulu vangu va ku Mashishi Andre Lamete, Matilda Lamete, Alexandre Lamete, Augusto Lamete, vothe vatukulu vangu na vadingula minani koneho ndibungile.
20: Kuto na tati hibongi lihuma dungu ulawa zithano tola nguma tomoni makateko.
0: Zazeta ora hini 47 minutos. Mwengi seito kumfukane halo samitsikari.
22: Hei, disuide.
0: Disuide tata hibula ni mani?
22: Hei, zikumaka senu kwa mbeko wa alokali dati mbeko wa zikuwa huwe.
0: Kwa chane ka humu ni tati?
22: Ah, so we need to pick up these one about August. We go away for okay. We need to send us go away. Go cutting guy. Now that we need some
0: work. Ona hiposela si mo watu na nina mananjovelo. Madungu la maya kaman.
22: Amarungu la maya kama chaka mina wo. Kibya yesa baka kumbali. Zamurungu. Luanga zikulu waka kumbali. Zamurungu la. Luanga mwani waka kumbali. Zamurungu la.
0: Wene tile tat.
22: Zene tile tanzi rungula na wena kola hulu kuyukudu waka kumbaru kumdumani za kurungula na wena wene wangana wawena uchira kuna wawa radio Msambiki.
0: Ngutola tata ni mwingi lengu madungu ula hiku na vila wakumako neneka di viki mitsikari nenekani.
22: Ok, nzibongi, nzirungula ni mzikeru wa mina yena kula yena liwiza kato jinyamu shuanu ya govena ya kama hati.
0: Utila kumudivala mami, unabikilo kumantimo.
22: Ayo tutumakuwa ya ngetela sibuwa parukuta mamuru, warale.
0: Hibungi ile, mudu nguli mama chuwia, wengi seti unene.
22: Kulela, katumamu, chao.
0: Chao, chao.
22: Chao.
20: Engisadu kumfukani, alo. Oh, atumele tansana engisadu watu. Zizasati 49 minuto.
0: Na ya mukena kenu ngembani Miranda. Mwengisadu kumfukani, halo sadi shit.
23: Lishide, kujihide.
0: Lishide, hibula ni mani?
23: Hibula na tati, anisani zimere, ya kanyamu.
0: Uchani tata, uchani lisani muhenge ukona?
23: Amucha kuhisi, kuhisa na temperatura rawa, animiria kakami panti ten, inawa matesamu. Aja, chayanja.
0: Yubi, hayo kame hea, bonga lo kuchichia, sisi ya anjo, madungu la maya kamani?
23: Takusungula nzirungula mushado wa mina Alfred Tyler Maringula. Bonjour ngufu nzinga muta nzirungula. Nzirungula kwa shizi la kini Maringula. Nzirungula nguvu amungana wa mina, wantanga mina, wakukota kumpula kuhati. Chagini wa magrezi. Nzirungula kwa wazi na na urinza nzirungula imkwa nzitaka majundi tajola sabini leso kwe rungula manula wena imkwa unga varu mbuli kese awapulima radio nkamalo kichilisili simbeno nzirungula wena kola chao itawasanaana ahosefu
0: chao chao ingi seti unene kuguma kunene kadiviki
23: ok
0: Miranda seme ni mwingi siti. Gaza mseme ni mwingi siti. Za 7 horas ni 51 minutos. Ya dana Gaza. Hingali kumweko.
1: Kino Sandra. Inamu ya mkela. Halo sengi siti kumfukani.
23: Nishile. Radio Msambiki. Mshuta ame.
1: Ya bonga. Hibula ni mani?
23: Mbule na masongo chao kele cha shokwe kazi zungoya
1: kocha ni shokwe lisandila nyasi
23: aka shokwe kukata sinene kaisa sobo ku akuhisa ifanele ya kona nkarwa koo
1: mti isi maya kwenye marungula
23: a marungula maya kwa ni kwabu lava nkwa kukarwa sosi anga le mbumula chao ke le ya zinzine le vanhu va le ka mizungoya ka hinkwavo hi xokwe hinkwayo a yi tivi yi runguliwile hi mina masongo chao ke fele joo cha mbalo na yena a titwa runguliwile rafaele makazi a titwa runguliwile van'wani lava ni twaku ta nkarhi wa sosi talimambu ra zimtsambiki ntrolonana
1: hi bongile ngumadungula tati de street
23: kan mama
0: inamu kela mwingi seta kenu ngembani halo sa mwingi seta kumfuka
3: ni vipi mwana roma mwana anga oransho nzi rivalele mwana wa mina apele lanti mwana yoli mkafonyo lolo
0: hi bula ni mani mani
3: Zibu imi na wale muka fanyolo Anzo kwa mbele na chima le muka fanyolo lumu Ina ahengi sele ne mahungwa ima kumi
0: Isho na hita chike disa mahungu lawa mamani kasiku mata chike la mahungu Ndila leti nene kiseka fanyolo Marungu la mea kamani
3: Ah, manga atazo za wote ba nzurungu la mwaki mwana wa radio Mwaki wa radio Mosambiki La kwa sanu kwa sanu kwa cha la warungula la mwana kamina
0: hizo na hibongile mamani
3: mwana gaina hocha ama bafo kwa mzuli gara gara jumusambiki na mkafanyo wa maachina ase kugaga kunga na vula kubati mkwala mkwanja nia himu wa himu kumina
0: hizo na mama ita chikili sakana wa
3: hibongile mwana hibongile
0: Ibungile
3: kumusa mukela mwana wa mina.
0: Ibungile hlika ndai nene.
3: Eyo.
0: Mina na kocha ni gas.
1: Hingadini timene timbidi kuhayamkela hele kata madungula inkset. Aho inkset kano gas hayalo samitsikare.
23: Mitsikare obatene silithe gona din tanelo kada jandi nguine dichita po hate. Lista silithe ka listana kada chore. Nakombela podungu nakonya ntokweni kando ngala konya the celest the kuguni nakonya izabana nya poli yolanda na mdungu la ni chita na ntanta na sakana kona ntani kuni the kuguni rufina kuni na sente ma wosi na ntereza sente ma wosi atama na kakon tanini na vacha kalabani chisakene kawini watsela ni graduate sayida ni graduate strela na wadungu la watsela na wala kachichi khate woni nyanya ni woni donda na wala kachichi khacha cha
1: Hebonga lenguma dingula tata.
0: Miranda hini 17 horas ni 54 minutos. Ela vai tela mwingi setu kuita. Ina mirana ngati uchihimana.
1: Nakumana Sandra Masango. Adi huingise tuwa vala keo ya mkele.
0: Akeno ingembani hina muingise tizivi gaza.
1: Akeno gaza. Ah, huingise tukumfukani. Alo.
4: Alo.
1: Ibula ni mani?
4: Ukuluma na Luis ukayo. Wasamu gangambia.
1: Maha ima nungula tatu ukayo. Mene ti mwenza na ukunayo.
4: Mamani mina shupi no shito mara kubula bula sasa nukikera ndabai changana shakami na
1: nukubula mbalele
4: ndao Allah ae baka urungula kusungula nurungula ine tu zitari kwinika wakambosa na mamana na mamana sawishinti na makamu na yenama hindri le kwa kamsawa kiliti kumari na yena robontembe na yena baba juan tovera shibutu mudada ndao nuku yena mtiruwa radio mamani asani kwara asani yena kingi siguranza yena arindo mashava mamani madalena makwakwa juzina macheke na varungula yungu wa watiruwa radio shibutu niku haiko na maniaka fungwa nileka sana mautuyo niko Lorenzo Majimaibazi katika keni na yena Aurelio Mulambo katika keni Jeremia Jumakubela
1: ye gumele credit ngoti mene ndizola seti tiriti minyete kile Sandra Masango
0: ane dzisa seti tsori Miranda Mabunda imbima kwa higemeta ndimaiwa yathu yakulungula tshaka hiche keno ingembani kuti nani Sandra Masango nlerso chao
1: Ebongili Sandra kano cha isha Miranda Mabunda ni Manuel Antonio. Wazi thano watalangu matamo ni makateko. Inetawa kumwa kadiviki diadita ku Sandra. The shit.
0: Ebongili kuguma kunene kadiviki mitumu inene kambi. Suavemente.

0: Ngisiro ndinda kwa Raji Msambiki mbima kwa hefadi bululi henga wanadu ni Mami Flora mtangile wadi Davida Tagonda kucha mcha district ya Chibutu. Muu wa provincia ya Gaza. Mitzikari wengisiro neno.
1: Dina damu ngani Mami Flora uziyaj matechuma.
0: Mama Flora, incha nche chinga wachi kumaha kwa usawula di Davida Tagonda kwa utumela kadona ukatisili kuchane ngudi lembema.
1: Udomini dangu nuhunile vatu wa wangi wavuna wanana kukatakangani. Shani kuita ninavela kumahatonetu wanga maha kwa kwangu. Nikatile kutuma ka uticha. Nidembe da milo senji novende idoshi. Nitumela ditikuda gijani. Nitumili malembe yolapa ngutu. Kaditikuliliani kuita nitatuma shai. Dirubeni nikuka ni atumela shongweni ni atuma gijani ni gwida ni kuka gijani ni uya Chibutu
0: umumele nkuku ukatile kutuma kwa tamugungi ndisi uti gonsava nana wakala primera segunda kumbedi huli disipline yungu ati gondisa do
1: kata kwangu kugondisa ani gondisa wanana voice by insinu primari tuifamba kutatuli wa asisa insinu ya epedushi ningena kugondisa ma disiplina ya pedoshi nigondisa mtala nithela nithangela chikola cha chinyakanini chikola cha mwanjomani konewo gijana nigudani tagondisa 25 de mayo shaishai nivamthangeli konewo 25 de mayo nigudani agondisa shongweni nigondisa nelingondisi wa ukala ningali mthangeli nigudani limthangeli. Hakuni nga gudani ya tuma gijani. Gijani ni tuma da utange lila service digital di edukasao. Nga kona nga gudani uya tse. Kambe ni kugondisa shikola sekundari. Na nilikare nilisha ishai. Na nikonda chikola malembe ya 2007-2008. Ane ambanka mawangu wa chikaticha usiku ni gondisa insini sekundari. Ani amilkar kabrali. Era unturma janeksa ya jongishi sana.
0: Itu di disiplina mwenye watu gondi.
1: Ani gondi sadi di mida chilungu. Kuchua onani gondza shona ni avenye. Ukataka kuna hawa kudana kuhi upe gaz. Kunkuwa nga onisa.
0: Kanka mwa ungati gondi isi ungati tuma diretamenti ni vanana. Ahumu anana uwa unga muona kumarikara. Ti ucheti nga umela sala niti kumarikara. Kuwa utu natu vanana vava umangona uwa na umanza ni kamenda kwa tangondi isi.
1: Niveni vanana vangu, vanana vangu ngutu. Ninga kuita niwa ona kutinki niwa madrinyara niwa seketele. Ani gijani. Kuni vanana ingawa seketele ngutu. Kuhungu ima chicha kukota ngani. Vambenyani mapuisa. Vambenyani batuma sibejele. Moya oloka ninga uveka nzena kwangu. Imoya ninga ushoshotela niwa kulega nitumanavu. Kutinki vavona vanana masala avona vakutava vaseketele umunzi kujavo. Mwelo ni kukilina o gijani, nitana o shai, ni mahele donetu. Kona Chibutu, ni kontinuara ni maisa donetu kusofotela vajali, kubava isava na masu.
0: Ni Davida Tagonda ngudia kumani kukungumu tatu, wawasikati kumbeva mameva natangela kukumbeva taku vachilo nitantumo wa ugundisa. Tima yesili kuchanika wana kambimu ya unga wa uhoka kenu kakua uwa mtangili, ingawa wachikolo kuzi uhoka hawa kakua watangela sikolo nguchia mcha district. Tima yesili kuchanika wana.
1: Ani nitumili, nilandisela milao, nikumbisa kuseketela letiti milao ya diti kuma uwe kuwaka. Nilakuomba kuma klasifikasyon yangu mani seketelile kubava nizakela kubava ni kontinuarisa. Didembe nidembe lukudi hela hinaizami hamba haka fisha di avalia sangu matumele yaku mama esaku chani. Vanko mawangu watu wana kuye dadara poti nika unda ukuwa seketele. I kalela ka uphalo leli kuva isekedela madimula utikuli madavaka ku himala.
0: Ngose sikarato siya nga wa utsangana naso ka nthumwa wena ku hokanyasa.
1: Sikarato mawe. Ase santum ekaninga semana ngudu. Kukota nomba ka ku ithuma ngopu kulanda milawo ase sibaliwa ka ngumfumu kuva isilanda. Mash tambe ithuma ngudu ngokuyingisa. Ati hiti manaka hawa hii hoka kako. loko no hokile xibuto ni kumile mahanyelo ya va xibuto a ti va hanyisaka tona va le ka woo ku va va ni kombisa a ti va ti lavisaka tona ku va ni fambisisa tona ndzawulo ya dyondzo na hi seketela na yi kumi lavo ngutona ni mahisaka tona hambi ka lavo ni va thangelaka hi hanya ngu ku kombisana ku va hi mana ni tshurhela kona
0: tata lovela ku va tipfala ta kuva mhaka ya ku gondzisa mhaka ya vasikati kambe ni mhaka ya xitulu xa wukoma ku fanela ku va hi diva vana ti xihumbelela tiya ka wena nguyi hi xamuli yo tolovela ku oningela kumbe malembe misana kumbe nyasa vatho va vasikati hi vona hi diva tho hi fanela ku va hi gondzisa kambe wukoma ku ximaneka vatati
1: phela vatati va fanele ku tipiwa ku a ti va tipimisaka khanditona ta fanela ku ngotsheni bola ka wu khani lo thangela ni la ku omba ku aha wa kungwe nga kona tali kona nyana atita ku hipusisa ku vangi hi vavana va hapwalaka ka ukhalu kambe nyimpi ya kona hi nga ka yona ya 50-50
0: nguti hi tindzila wu tlhari wo ta ku ci wu thumisa ku va u xonipho ngo vathangeli nga va va sikolo va veleki ni va onelelo vavanana hambi vathangeli va cinthu ndzhani ka district ya xibuto
1: ahawa hi amukela ku va veleki vathangeli va diretori va pwalaka sikolwana hi fanele ku va hi patsana a ku va hi fambisa motsheni ndzawulo ya dyondzo mapimo vona va veka mapimo ngani na veka mapimo hi kombisana hi kuta hi mana ditshuto ngukona hi tsulaka
0: handzi ka ku va uri mthangeli hawa u mahele ngundisi kambe handzi ka thi umame u vonelela mwaya timahisa ku cani ku va wupata ngwaya yi nga pfa nkona u thumele xaicayi gijani u tshumela u ya xongweni u hoka mwa xibuto timahisa ku cani ku va u swi kota ku va u kongomisa mithumu ya ku va yi longoloka ku thangela ku gundisa ni kumaha mame wa manana ngoci hi xihundla xa ku va u swi kota ku vekisa totsheti ya wena wa mwele
1: ku omba ditshuri ta nemela ku tipatanisa totse kambe ni navela ku khensa ku ta woka kungu puriki n'wana wangu wa ni amukela a ni ni wansikati a ni ni kungu ni khala xibuto so podi ni tshumela ntini si fin semana maji totse ku ta woka kungu una ombisa ku jana na tikota kuti dzibitisa totse tipwanaka ditshuri mwana wangu wani ingisa vana na vangu nitolovele ku khala navo kotse nitenderi kulaka ko nitenderi kela ni vana na vangu ku va ni hamba assistance ya miliyoni vanana tati ni leki ni vanana vanana ni tsula navo amuni nga vekiwa kona
0: tima yise u tikukhatani ni nkama u nga thuma gijani yena ti sadize adropani kumbe nkama u nga tikejani
1: ni salileli dropani vanana ngo vona ni nga tsula navo kotshe ni tsulaka ni tsula ni vanana vangu maxingeni i n'wanana wangu wo khata na tipo ku nemela ka tona a ku asale eka maxikomu wa hi komprendera ku ta hoka nkunku hi navela ku n'wi khensa ngoto kwa kontinuara a hi khensa din'wana ndzisi ku podi hi tikota ku va hi bwala mutsi
0: ngotona inaka inkohaka u tlhariwa wa wena malembe yo tshiya wa mana yo ka se u dikadi davidi ya data gondo kheni ko thangela hi nga wa ka singu cha mucha district hambe mi wa sikolwana ku ni mphya wo karhi a ku ni makungu ku hambe a ku ni mixuya ku a nga thoka maha muthangeli hambe wa xikolo nguyi hi ndzila yo khata fanela ku va yi londeta fanela ku yi thumisa ku va muthangeli wa a thembekaka
1: a fanele ku va a landzisela milawu a maha totse hi tikombelaka ku a timaha taku yangula asisi nga malei ya ku yelana ni nthumu kambe ngopfungopfu ti woneka ngoti koneho a thumelaka kona leti ku ni fanela ku tsaka ngu mintirho yaku vatsongwani va na aprovetamento yinene xikola caku xi tshamisekile hi vula ku basa vathicha vakwe va li vathicha lava va landziselaka timfanelo masiku yo tala vathu kha va landzisele a si va ti nga timfanelo ta nthumu kambe va vilela ngoti ku kumahekati ti nga timfanelo tavo ja mugundzisi loyi u fanele kumbe muthangeli loyi a kota ku maha hinkwaswo leswaku vathu a va thumaka na vona a va kota ku va fambisela swi lavekakako loko ku hela lidembe ku ni mavaliasan va mahiwaka kambe la ku vula ku avaliasan ya nthangeli yi mahiwa di siku ni siku ngu xitshungu a xi thumelaka ngu athwi hi nga vathangeli
0: ngata wana kwa hivala mabulu ya tungo wa hima tungo sisi lele tunapala kusila vama mingu tungu nungu ahuwa leka kwa hambeni ntumulo kupaji musaula kwa atangela ukalo iacha ningambi leka mwaya wa mina ningambi tukula nitu wa mina kwa kwa ni ya ntumulo nguwa hima tunapala kwa sila vama mingisa kumlongo lukwa toka mitzikaria
1: vama mi vasha ulu waka kuimela mitumu vafanila kuyamkela atiti laveka kangutu kuyamkela ni kutwanana porque loko ane wa mwana khati tsambi kukhuka na vanga si bwana tineni kupwana ku mwaneni tsatiwile kumbe ni manile opportunidad ku mwana atumela ikota kukhuka kamba ati wombi ku alokupwala ka u khalo alisha upwala ka kalo ati ta inti utileka kumbuti divala kulaveka kwa hamba xifurso para ku konsilia la tangangu ni tantum
0: Mami Flora, mtangelo li David ta gondo na nkati stepja madlaka ya chibuzi mo provinsi ya Gaza chipangalutana na twa yetu leta utlari wata kwa chivutumisa kuwa amane kasika chitulu cha ukachona cha ukoma hambe kumane kasa chitembwa nguu ukoma na dikule ni mwaya wakwe akombisa kutihita ka wansikati unino wa wansikati mkwa kasina kune niyesi kota kuwa hamba ni sasa simbidi atumela kasetia utangili kumbetia kasanga wae funga kuwa atumahela ka utumi wakwe. Atetelewa kumkua chisluni puchiwa chidi humwa mitini katu. Hisi kota kasanga kuneni kwa hitifika ukali watu. Hambilo kuhudi nichitulucha uko oma ntumunu dinti ni kasanga kuneni kula kukumbula kutifika hahatika. Ufisisa na nita atutumela kasi uwa nichisluni puu.

0: Radio Mozambique, emissora provincial ya Kagaza, acha ishichangana.
1: Mungiseto kuranzia kwa kulosa na ikuweze la kamintiri ya Radio Mozambique, msa provincial ya Kagaza. Leo asha kampuke ni kwa laka 90.9 ka frekwensia mutlanda na kwa mungiseto nga ikuma ika 101.7 kama singiri. Nukuwa ikuma na kwa na ka 88.8 mkengenu wale kama pai 97.9 kama sanjena 89.2 shikandindiza www.rm.co.mz kuna ikuma kakona loku ilewe telaka internet. Majambi ya na mungila iwazi klanu lisiku tinge 9 kwa mweti outubro wala mbela 2026 etu wale saku mitro lei kumkala kaso suita pokula na yonaki ya fiwa kusuwani na mea noiti na 10 minutos inkari wa zanovara jmingse titabika nka manza kuitara maungu ya Radio Mozambique mso provincial ya Kagaza na kono kulo wa maungu ilo nkarulu la msiwa klata kumbiswa na kuru wantiru Rui Eduardo Makaringa inkari wa zanovara jitatanta mitlango tisa miri kasi zanovara jina 20 minuto jitatanta mitlango tisa miri suchacha jitatanta mpuduku na rikari koko makari wa zanovara jina 30 minutos na ke na kuru mingse te Hinga tabe hiku fixela ta mahungu na atrasana mchini ya antena nasional. Hinga ruwa 20 horas kasi machari ya asumingset. Hinga ruwa 19 horas na 20 minuto chakunyika nangonoku matimu ya siku. Ta mchango tisa mira tabe hinga ruwa 20 horas. Nzaku itabavu nangala kuamba nambara nalikare kongoma karuwa 20 horas. Nalenga tabe itlamata mchini ya ina ni ya antena nasional kubata kuma mahungu. Hinga ruwa 20 horas na 5 minuto chate menteresano alfunza nkulu gaza maputu na inyambane. Ma trela wa matafamba kia fika kusuwane na mea noiti na 10 minutos. Mitri lehi hana muntla wingset okura nzeka helehi tamilisweke Alfred Muyanga luya kushuka laka wingset leo jenele. Hina wale chokwa hei longolo kashingwe akurule na kutakeni na mbili sunya muntla ku isaka kuzongo la drupeni la kanchenchai kambe gatsikeni kuwa kumeka kelo ni Radio Mozambique kusa ya na munga nulwei nene. Eka vusikuleri kuwa pangalatana suja kisango fusunene kuwa hiti wala shoku mingi seti akari alangolo kana hina, afamba na hina ka vusiku la namontle leko ili nika vik. Mwani wakari watu la msila kuwa wa mchadwini mzu kasi nyamu wangwani namontle watu la msila kuwa wa amlolweni wangwani vochada namontle wangwani voluvuliwe kusa mzu kuristi kula mchadu. Sifambisa soso sumaisa soso mpela makungu munu otukunga atela alisi anabilaka kuwa autumra yena rive na lifamu mbisa ya shison. Lukula wa lesu nene, hanya nila baba, hanya ka utomir nene, lukula lesu bia, hanya nila baba, hanya ka lesu bia. Mwingi senti, lula msa wa chamsambiki leka zanovores.
2: Radio Mozambique, Gaza.
1: Mwengi sete, shitembisi shunzukanti yisu Rui Eduardo Makaringa, fikisala nangono kwa uma hungu haraji Mozambiki, mso provinciali ya Kagaza, mwengi sete rnene.
3: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza, nangono kwa uma hungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
4: Alfredo Muyanga na mwingi seto kuranza ka mi pelisa na imi hoyo zelenza kukukadungo nukwa na mucha umaungule na itaka ntitoko maka alit. Murange li wati jondu leti kulu avula leswa kukuni kuhumelela kukulu leso kukashigava leshi atikweni. Sekundi makungu ya kubalisa ava jonzi bantwa vashengesha ta jonzo leshi mucha chifunza chaka nchai nchai. Kama hungu ya tamin jango tisa mili itatani lawa mavula kale kwa kwa kwa ferroviario waka Gaza hilo unga tabika vikisa na kakasi ni nka wa bola wa liga chuportiva leka Maputo sonto hiya kakayona kuka nchangu kumeka kwa jorada la umbiri kangina leko ngomaka a kubizanu mkulu wa bola ishimu shatiku inga masambula doj mili i vince ishi vula vula ipul edapuramentu lesu ishimu shatzonga katiku mingiseti shashatmentu wa maungulawa ni mawan i tabake nungu nukwa na mungu, loo bizulu wakena ulikara ukumbiswa ha, Rui Makaringi, kwa kwa jitsi wa mchini wa nakuluru antiru, Maria Mamiri. Injalei, minamulila wingi seti, lebri nene. Zanove horas, dois minutos, quatro segundos. Wing seat. Ikarike kufikisala nungonoko wa maungu ya siku lingwana na lingwana. Ya imiso province loka Gazanda. Mutle ngaka wa ontano. Sexta feira novika. outubro de 2026. Murangeli Edson Makwakwa wati Johnson Tikulu avula leswaku kuni aku humelela lokukulu koka xigava lexi tani kuvula koka na kulorwantiro Francisco Simbene.
5: Murangeli wa xenge xa ti Johnson Tikulu ximu xa Tiku Edson Makwakwa avula swaku a makhinga manyingi maboyeweke yakuyelana ni ku yandrisa a swikarhi swi vangiwaka hi ku cincacinca ka tinguva loko kutalaka kuva kuveka mangwini vatshame va muganga i ku humelela kukulu ngopfu swinene ka nhlengeletano yikulu yi endliweke axifundzeni xa Ncongweni. Edson Makwakwa a vula swaku a tintlhari hi ndlela leyi ti fanela ku va ti landza leswi swi boyiweke mayelano ni malulamisela manene ya tindhawu hambi ku ve ni ku vekisiwa a makungu ya ku va a swikarhatu swa ta ntumbuluko mayelana ni ku cinca ka tinkama swi nga veki a mhangwini a vatshami tiko. Hi tlhelo yin'wani Makwakwa a vula swaku a desm primeiro congress leyi hi leyi nga ni ntikelo hi fanele wa ku ve ni yi kumiwa tani a ndlela ya ku pasa a swiubyana swa tidyondzo tikulu hi xiyimo xa matiko leswaku va ku kumeleka a nhlulelo i swirhilanganya swi xanisaka a miganga ya ku hambanahambana swa ku yelana ni ku cincacinca ka tinguva.
6: O ensino superior não pode ser uma torre de marfim. Deve ser sim motor de soluções científicas para os desafios que a sociedade enfrenta. Sentimos na pele os impactos dos ciclones severos, das secas prolongadas e da erosão. Cada reflexão partilhada traduz-se numa possibilidade de salvar vidas humanas, proteger ecossistemas, garantir a segurança alimentar do nosso povo e promover um desenvolvimento sustentável.
5: Almaritu Yamrengeli wa Xenge Shati Johnson Tikulu Ilumu Msambiki Edson Makwakwa loko vulavula wa mune wa tolo ka muntu wa Johnson Tikulu Universidade de Save.

0: Vela kuva hetela ni mahungu lawa ma vulaka leswaku se kuni a makungu ya ku balisa vadyondzi vantshwa va xiyenge xa ta dyondzo leswi hi xiyimo xa xifundza xa ka Ncencayi.
1: Xiyenge xa ta dyondzo xifundza xa ka Ncencayi xi kunguhata ku va xi ta tsarisa eka lembe lintshwa la dyondzo 2027 ku tlula 3,500 wa vadyondzi va primera. Hi vulavula hi matriko lawa ku nga ta khumbiwaka a swihlangi leswi swi nga ta tlhanganyisaka 5 wa malembe na lin'we ku ya fika Junyu wa lembe leli litaka, na swi ta tsarisiwa hi khambi lo rhanga ka mintirho leyi yi sanguleke wa zihlanu lweyi a xikola primari ya Ndamini 2000 ka mfumo wa doroba la ka Ncencayi. Enkarhini lowu murhangeli wa xifundza xa ka Ncencayi Avelina Nyazimu a tsatsiyile a nhlengelweni wu kumekeka hinkwaswo swiyenge swa rihanyo ndzeni ka ku va ku ni ku tihinta, a ku ku hlohloteriwa a vatswali kumbe vatameli va vatsongwana a ku va va yisa exikolweni na nkarhi nkama. Avelina Nyazimu a xingetile leswaku a balisa la vatsongwana ku va va ya exikolweni hi khambi lo rhanga ku va fika nona klasi emahala atikweni, hikulano swi nga lisima ku va hinkwavo va fanele ku va va thatheka a ku va teka vatsongwana ku va va balisa ku va ta ya exikolweni.
2: Hi rhandza a ku hlohlotela ka switrutura hinkwaswo a todzuzinives va lideri komunitari, va lideri religiosi, va papayi ni va mamani hinkwerhu hi patsana leswaku ni ntsongwana wa mun'we a nga siwi ndzhaku leswaku a matrikula a balisani pra xikola primera classi pra lembe ra 2027 se yi sungulile. A nkama ni nga matrikulara laya ni a presentariwile a ntsongwani wa 2017 ni ve ni vutisa mamani wa ku ntsongwani lweyi nga ni siya le xikolweni i swini swi nga humelela, a li ntsongwani a ni vakokwani vakwe, se hi nga pfumeleni a ntsongwani a ni vakokwani a ntsongwani lo ma nga kona. Thank you fiki se informação swa ku thank you a matriculara aya xikolweni a nwana lwa se a atrasado hi ku saka se a ta sungula vanwani vatsongwana vako ha hali vantanga yako entao é compromisso de todos a divulgar ni informação le a todos os níveis na ebala deixa ku a matricula da primeira a nona classe e mahala kula ku teka a processo la aluno u teka bilhete de identidade ka vatsongwana se va nga ni swipasani bulletin de nascimento o certidão de nascimento hi famba le xikolweni hi ya balisa vatsongwana leswaku lembe leri taku hinkwavo vatsongwana va hina va kumeka na va le xikolweni.
1: Enkarhini lowu hi bulile ni vatsongwana lava kumiseke amukhwepa wa vona mayelano ni ku sola matshamelo ya ku karhateka va dyondzaka ka wona hikwalaho ka ku pfumaleka eka switshamo hambi ni ku swi lawu va dyondzaka ka swona swi ka matshamelo yo tsundzuma swinene hambi swin'wani leswi va xivaka ku va swi antswisiwa eka xiyenge xa ta dyondzo. Mun'we eka vatameli vatsongwana a kumekeke eka mintirho ya ku tsalisa ni na kumbise ku tsaka hikwalaho ka ku va a swi kotile ku kari siku ra nyamuntlha a balisa ntsongwana wa yena.
3: Lazaro Armand Magele ni tsarisile n'wana tsakile ngopfu swinene swi sasekile. Vo perdera a nkama ni ku perdera swa ku va ta la ku maha swilo hi ku tsutsuma kasi a swi laveki swi tsakisa ku endla swilo hi nkarhi wa wunene swa ku loko a va swi kota va ta sekeleka va ta endla matrikula va ti lunghiselela tindlela ta vona ku ta fikela nkama wa ku vana va ya xikolweni i loko swilo swi tshamisekile.
1: U kulile na li bulile kambe ni leader komunitari wa Ndamini 2000 na wa tsatsiyaka ku hinkwavo varhangeli va muganga va fanele ku va va hlengelaka u hlohlotela ku vatsongwana va balisiwa exikolweni hinkwavo lava va nga ni ntanga.
4: Hi mina leader komunitari wa Ndamini 2000 ni vitiva swa ku Manuel João Walema Masia Vitoria li nga na nduma hi leader Walema wa Ndamini 2000. Nyamukha hi tlhanganile ka ndhawu leyi ya xikola primari ya Ndamini 2000 hikola ka ku sungula hi ku veni ni ku balisiwa vatsongwane lava nga na idadi ya 5 wa malembe ni lin'we. se avatsongwana lava ku lava ku pfunini hina como autoridade comunitária a kusukela ka líder comunitário secretário wa bairro comunal secretário wa unidade chefe do quarteirão chefe do bloco avakhongeli ni vanwanyani vahanyi vatiko ifanela ku pfunini hi shoshotela.

kama timu mangwani na muntla 9 ka utubru ku tlangiliwa ankhululeko wa tiko la Uganda. Tiko leli li chusekeke hi lembe la 1962.

Abuthi ke hali vazambezia hayi timbangola no some brutus nayi khona ba brutu la kanga na brutu era coming city bulutsha ku ibuna nga eta ngena swoswi ya niyasa ekuma vafana lava boy line le kumangwetsi

0: Gipelele tiku gamsambiki gifanele kulonzwa wa tamati ati vula ni tindambi kasi kubenzula ndzilo wa gezi hambini zvakuga kuula murangeli wa matsamela manani mandau ya kwanyela ka wana hichi mcha misava Juan Mora kuunza kazana wa magidi ya mingango ita sokola hingala ka masiku mataku hikota ya matsamela ya chikati El Nino matotsuka matsingela chipanzi dzonga cha tiku vanhu vambiri va khongwile mapoisa ka maputsu valobeti wa kuve vadai ni vayivi na vatirisa zvibama ka ubihigadri tihlwa kuta mahungu ya dzongeni ka tiku unga chicha chitichi. Mahungu ya dzongeni katiku leka maputsu vanhu vambiri vaxingometi wako kuve zvidai ni vayivi va khongwile mapoisa. Veronica Sidumu.
1: Vanhu vambiri vakumeka mavukoni ya maphoyisa xifundzankulu Maputo na va hehliwaka ku payili vadlayi ni vayivi lomu mintini ni switolo na va tirhisa swibamu. Vanhu lava vuliwa leswaku va lumba ntlawa lava va dlayeke tatana mun'we emugangeni wa Ndlavhela weti yi nga hundza lana ndzhaku ka ku va dumeli muti wakwe va mu duvuleka luza vutomi va va teka swilo swa vona ku patsa ni male. Mahungu lawa hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite. Loko ya mahlweni Carminia Leite a hlamuxele leswaku maphoyisa ma mahlweni ku tirha a ku va ma kota ku khoma van'wana va lumbaka ntlawa lowu ka nkarhi wa sweswi va ha balekeke.
2: No bairro de Eflane, Machava, C3 e Boquiço. Importa salientar que os mesmos estão envolvidos no crime de homicídio que ocorreu no bairro de Tlavela no dia 2 de setembro, área de jurisdição da 7ª Esquadra da PRMT3, de um cidadão piloto que foi alvejado na sua residência. Mas os mesmos pertencem a um grupo extremamente perigoso que vem criando terror nos bairros que acabei de mencionar, sobretudo na cidade da Matola, com recurso a armas de fogo e com recurso a instrumentos contundentes. Na sua posse foram encontrados com instrumentos contundentes que usam para arrombar residências, arrombar estabelecimentos comerciais. Neste momento, encontram-se detidos na 6ª Esquadra da PRM em Fulene A para passos subsequentes. Há um trabalho que a polícia ainda está a realizar, está no terreno por forma de detenção de mais indivíduos que estão foragidos.
1: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite ni ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwaka ku vayili vadlayi ni vayivi lomu mintini ni ka switolo hi ku tirhisa swibamu ka miganga ya ku hambanahambana ya munisipi wa ka Matsolo.
0: Vanhu vambirhi va lombetiwaka ku susa muhefemulo wa nuna mun'we hi xibamu va tlhela va yiva michumu yakwe va khongwile hi maphoyisa ka Maputsu. Mazanazana wa mingango hi yona yi to tshuka yi sokola hi ndlala ka tin'hweti ti taku xivangelo ku ta ve a matshamelo ya chikati El Nino Horacio Romão.
3: Lumu inyambane ya kunza kazana gama gidwa mingangu ita tsuka isokola njala akufambeni ka tuhuetiti takuluku kuwane kakutsinga ka chikara tule chichachi hala chirenzola kuwa chigubuta aka madishiritu yotzalangana ya provincia. Achihala lejita wachu wane kakungufunguvu aka madishiritu ya kapandi aka fanyolo lukama bodu govuru aka hungwene ni jangamu. Ngule gitwisulo ka mitiro ya rad Msambiki hi murangiri wa ravigata urimi aka mitiro ya ta urimi ni utsevelo muka provinsi ya Inyambane. Antoni Shuri a hlamusele leswaku ku rindzela ku va ku luziwa a ku hundza ka zana ni munhu wa magidi wa magitari ya timbewu ta ku salangana hikwala ka Chihala. Yena ali a ntirho wukwana wu mahiwaku kasi a ku a varimi va tshama na va hanyanyile marhangana ku va va nga tlhangani ni chikarato xa ku tshinga ngopfu hikwala ka Chihala lexi xi rindzeriwaku.
4: Hi va tlhamusela mayelano xikarato lexi ku va varimi va hina va tshama na va xi tiva leswaku a nguva leyi yi nghenaka ya vurimi hi ta va na xikarato xa ku kela ka tivula leti nga swi kotaka ku komprometela a vurimi eka hina kambe na ku va kombela leswaku va tikarata ku va va lulamisela mahlavi ya vona ya vurimi principalmente kusuhi nitindawo leti kunga na mati ivulavula emichongo kumbe mativa o kumbe kunga vana swishowo leswi nge avolta epsivile ku jala timbeu mas tambe lava vanga na ma stufa ntawo leswa vanga profetara o máximo kwa vahamba orimi ekusaka stufa a incidência ya gambo ai ganyo kuva hisa timbeu kufana ni lahanje ka stufa mas tambe a stufa xa prevenir leswaku a umidade kumbe dzongo iwunga hangalaki hiku hatlisa kufana ni urimi ka lahanje mas tambe xa evitala leswaku swidolwana swi nga ngheni leswaku va swi ga timbewu loko hi hamba comparação ni timbewu leti nga byaliwaka lahanje hi sensibilizari varimi va hina leswaku va ti karata ngopfu a ku va va cuka tindhawu leti leswaku va va nyika posta ya vona ku va va rima mayelana ya ku va va ta ganya ku va va humelela ka swikarata leswi mas na so tambe hi ku ca varimi leswaku a va byali timbewu leti ti ganyaka ku va ti resistiri mimumu hi vulavula hi mitsumbula tiyini ta mitsumbula matsimbu ka madistritu lawa ya le handle yo fana ni Banda, Funyaloro, Maboti tambe va postari tlhelo la mikanju pulverizasao ya mikanju kasi ku kuma tikarusi
3: Antonio Xihuri murhangeli wa ravika ta vurimi ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevelo muka provhinsi ya Inyambana
0: kona ke a murhangeli wa matshamela manene ni mandhawu ya ku hanyela ka wona hi chimu cha misava a le a tiko ga Mosambiki ka vutshamu ga ginene kasi ku bendzula gezi ni zvakuga Francisco Simbini
5: murhangeli wa xibyana xa ku hanyela ta matshamela manene hambi mahanyela a migangeni xiyimu xa matiko ya misava a vula swaku tiko la Mosambiki hi le li faneleke ku va li londzovota a xiyimu xi nga ka li nga ka xona leswaku va li londzovota hi ku hetelela a mati ya mpfula hambi ya tindhambi ku bindzuleni ka ndzilo wa gezi hambi ka ta vurimi Juan Mora a vula swaku a mati a hi nala kambe leswi lavekaku i ku ve ni ma tirhisiwa khwatsi na komba tani xifaniso ku ve ni ku akiwa mabaraje lava nga bindzulaka a ndzilo wa gezi hambi ku ve ni mati ma cambalata mati ma hlengeletiweke ma cambalata emasin'wini leswi swi nga vuyisaka a nhluvuko wukulu ka tiko loko a vulavula ka nhlangano yikulu hi xiyimo xa matiko murhangeli wa FISAT a kombe swaku hi xifaniso ku sunguleni ka lembe leli ku tlhanganiwe ni xikarhatu xa ndhambi kambe sweswi se ku tlhanganiwa ni xikarhatu xa ku woma ngopfu swinene hikolani ka El Nino Juan Mora a vula ku va loko ku cukiwa a swinyimu leswi swa swimbirhi swa ku hambana swi veka livaleni swa ku laveka ku va mati ma tirhisiwa hi tindlela tinene hi ku ve ni ko tala ndhambi magama ma dlula ma ya pela lwandle na ma nga khomiwanga
6: Mozambique precisa uma agricultura muito mais tecnificada e além do mais, um regadio, construir também uma rede de infraestruturas de canais, acequias, tudo que leve água até um lugar mais recôndito e que tenha um solo fértil como tem. Além do mais, a produção hidrelétrica, que é energia renovável, que é precisa para a transição energética.
5: Hi tlhelin'wani Antoni Xixonge a vula swaku a nhlengeletwani leyi i ya ntikelo ngopfu swinene ku vekiseni ka matshamela manene mugangeni na ku tirhisiwa a vutlhari la xiyenge xa dyondzo hi ndlela leyi mahungu lama ma nga ta hangalasiwaka emugangeni leswaku va a dyondzo leyi yi tirhela xitshungu ku vhikeleni ka timhangu ta ku hambanahambana ta ntumbuluko
7: i nhlangano lowu hlanganisaka a vanhu va vo tala swinene va matlhelo hinkwawo ya matiko i nhlangano lowu u nga le ka ntlhanu na mune nawu u lunghisiwa ka lembe leli hi Universidade João Kishisano na Universidade Save a nhlangano lowu wa ku xuxa a mahanyela ya leswi swi humelelaka lomu tikweni ku yelana ni ma mudansa xiklimatika ni ku cinca ka tinguva ni ku cinca ka munchumu a swi humeleli so lomu ka Afrika lomu ka Gaza lomu xongweni i munchumu leswi humelelaka hinkwawo matiko entawu kutakuta shushiwa swa ku huwanu anhlulelo bra ku maminimizariwa ku wa mchumu leyi swinga koti ku swi hahlulela amatiko swi hahlulela a tindhawu leti avanu vatshama ka tona ku ka kufana loko lomo va rima ku kona lomo va tirhela ku kona i ntshematshema leyi yi tirhiwaka lomo ka nhlangano lowu wa FISAT.
5: Almarito ya mun'we ka vakumeki va nhlengeletano hikulu yi endliweke entsungwini na kongoma ku va ku xuxiwa ta mahanyela manene emigangeni ya tikonkulu Afrika i ntshematshema eMozambique lani u kumekeke a tintlhari ta dyondzo ta tikonkulu wa Afrika, Europa ni America Latina.
0: Amagumu ka nhlangano lowu a sekretari wa mfumo wa ta vutlhari ni swigondzo bya hombi a Siyile Gezu.
5: Murhangeri wa xiyenge xa tidyondzo tikulu hi xiyimo xa tiko Edson Makwakwa a vula swaku a maqhinga manyingi ma boyiweke ya ku yelana ni ku yantswisa a swikarhari swi vangiwaka hi ku cincacinca ka tinguva loko ku talaka ku va ku veka mhangwini vatshami va muganga i ku humelela kukulu ngopfu swinene ka nhlengeletano yikulu yi endliweke exifundzheni xa ntsungwini. Edson Makwakwa a vula swaku a tintlhari hi ndlela leyi ti fanela ku va ti landza leswi swi boyiweke mayelano ni malulamisela manene ya tindhawu hambi ku veni ku vekisiwa emakungu ya ku va a swikarhato swa ta ntumbuluko mayelana ni ku cinca ka tinkama swi nga veki emhangwini a vatshami tiko. Hi tlhelin'wani Makwakwa a vula swaku a 11th Congress leyi hi leyi nga ni ntikelo hi fanele ku ve ni yi kumiwa tani a ndlela ya ku patsa a swiubyana swa tidyondzo tikulu hi xiyimo xa matiko leswaku va ku kumeleka a nhlulelo i swirhilanganya swi xanisaka emiganga ya ku hambanahambana swa ku yelana ni ku cincacinca ka tinguva.
8: O ensino superior não pode ser uma torre de marfim. Deve ser, sim, motor de soluções científicas para os desafios que a sociedade enfrenta. Sentimos na pele os impactos dos ciclones severos, das secas prolongadas e da erosão. Cada reflexão partilhada traduz-se numa possibilidade de salvar vidas humanas, proteger ecossistemas, garantir a segurança alimentar do nosso povo e promover desenvolvimento sustentável.
5: Almarito Emrengeli wa xiyenge xa tidyondzo tikulu ilomu Mozambique Edson Makwakwa loko a vulavula wa mune wa tolo ka muti wa dyondzo tikulu Universidad Save ntsungwini magamu ka nhlengeletano ikulu nga le karhi i landziwa hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu wa Afrika, Europa ni America Latina.
0: Lomunyambani vaxavisa vabasari ga hombi va khala va lamiseli leyi mahilweke ku fambisa mati ya chaka a ya hatiri. Ameriku Mukumba.
9: Vaxavisi va bazari ga hombi lomu doropeni ga Inyambani va khala hikwalaho ka ku miseli leyi yi mahilweku kasi ku mati ya chaka ma sukelaku lomu bazarini ma phontlha hi kona yi nga tirhi khwatsi. A mati ya tinjanji maphanji ni swin'wani swi xavisiwaku kutani ku bikiwa lomu bazarini ga hombi ga doropa ga Inyambani hi vulavula hi Mercado Central hi lawa ma yaku ma ya talelana ka n'wandhawu na swi vangaku a matshamela yo kala ma nga tsakisi a vaxavisi va bazari leyi. Vaxavisi lava vona va nge hambileswi a bazari gi akatisiliweku ni ku nyikeriwa hi hweti ya Agosto wa lembe ga 2024 ku fanele ku hi xihatla ku lulamitiwa a mhaka leyi kasi va xavisa lomu ku baseni. Jose Pasquale na ahi muxavisi lomu bazarini ga hombi ga doropa ga Inyambani ku hundza 13 malembe i ku tswa a wurhangeli ga bazari leswaku gi wona a mhaka leyi. Ina a wurhangeli hi Gezu ga Julio Luigi gili a mhaka leyi ya tiveka makungu malukilwi viki gitaku ku sangula a ntirho kasi ku hlamula a swikhalu bya vaxavisi. Ina kulori
0: mahungu ya dzongeni ka tiko kachokwi ka Gaza kumbeleni ka Vic Legi kukwiniwa chigubu tiku puti na kunga hikali hita ya seyu. Jaleja hula uleni hima kungu ya kugonzisa ni kuvula mitiru wakava nivasha ati kweni gonch na Julio Mavota.
10: Kutula 2500 wala vantua vata kumbiwa kwa tlasa junyu wala mbezitaka hima kungu ya kuvula mitizu kumishana kudonza kutiba akulanza mitizu ya mavoko nzeni ka takufuya nambi akushavisa ati thamfi tikweni inkwadzu. Ima kungu mazangilu waka inzaulu ya tavudzimi, maanyela ni tavudzevi na malanzu waka ishu bzana chifitono waka Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Makungu iku ufisa nambi kutazisia lavancha kubabatiba kulanza mintizu ya vufui bzati inlamfi nambi kushavisa kubaba kota kutipulela amintizu ni kubaba binzula achuma ama kaya na makungu la wama kumbaka lavancha vakuhumaka 38 wasifunza satiku inkwadzu. Mintizu ya kukanguliwa kama kungulawa mikumeka nzeni kakuhambiwa kusikela tolo. A kama tolo shifunza Nkulu Maputu kantlingletano ya kusungula ya nzaulu ya tavudzimi maanyela ni tavudzivi na mintizu ya kone mzangiluike isekretari di Estado do Mar e Pescas Momad Juizo. Asa yinka menu wakon lefsaku lavantua wanga kazi wa ufisiwa vata huma na vani vutazi bziti yiki na valu la mili kuwa vata ya pula mima kumintua ya mintizu na mbi kuwa vasuvula amiganga yavu.
11: O certificado que vai receber neste curso não é apenas papel, é passaporte. É a prova de que você não precisa ir embora da sua comunidade para ter futuro. Mas sim, o futuro pode ser construído na sua comunidade com suas mãos.
10: Itlalo dzavo, vapuneke, vamakungulawa, vali, inkwaso wata siyentia kuwa, vakola vutazi, sanganjela kuwa, vapumba, amaka kumishana nshanisa, ya kufumela kakaminti sulumuti kweni.
12: Bigi Adriano Manense, provinsa de Sofala, distrito de Gorongosa. Essa é uma oportunidade muito grande para mim, porque a partir daqui eu vou criar o meu próprio emprego, vou lá na comunidade e vou criar esse emprego e vou empregar outros também que estão lá.
13: Meu nome é Fernando Augusto João Sore, sou residente do distrito do Bolsa e província Sofala. Com esta formação nós temos a oportunidade de poder ter novas experiências e também podermos empregar aquelas pessoas que não tiveram, que não tiveram aquela possibilidade de poder estar cá. Eu sempre fui apaixonado pela pesca.
10: E lavantua vaburiki ni mintizu yezu ya tavu hasi kulumuka matzolo shifunza Nkulu Maputu kukangulweni kama kuma vitanu waka programa de empreendedorismo juvenil no setor das pescas.
0: Akamaputsu kumaheka ntiru waku fafazela mimiti kasikulisana ni mabadu ya malaria. Rigobert Shisanu wativa miganga ito kumanjombulei.
14: Mimiti yaba distritu ya Manyisa, Bowani, Maguti, shikama na ni matola wata kumanjombulei ya ku mimiti yavo taprovizariwa. Lani ya matutuni kukumeka tatana Pedro Kashoti ya rangi laka antirulu na representara a sekretari statu lani ya shifunza kuru Maputu tatana Eric Bonjes, tirulu utafuna 563 mili vavanu wa madistritu ya Matutwini, Manyisa, Magudi, Bowani, shikamuni distritu da Matola. Kakarulu ntatua iwa lider komentari wa mgagalu wa Bela Vista, wangata ikamusera inkongo metu wa kufubela vanu wa provizor, wa ngena kaminti na wa amba aprovizor sao. Shutafuna ini tatana ungabala vitu kusuguni?
15: Abitu zangami ni Luiz Antônio Dambo, Mahanyolo Mwabela Vista, secretário wa Bairro Comunal D. Nishalisha kuna antislo wa provilizasao, hakunene antislo, mga nisimango kusunene. Antislo, utokenja shwa kuna amalara, ama kumeka na ama mafambela kulo, ama kumeka na ama pumbeka, lomu emu gangeni kuhishu. Nishalisha kuna kukotsa wa secretário wa mganga, kukotsa wa leader, kukotsa wa shangili. Ifano veni kuguzela ashitungu shahina. Akubeni shipfumelela abatizi bale Saudi batizi laba batrenari wiki kubeni bahamba ntizilwana akubeni bapfulelwa ine ashifalo kubeni ba ngena bavuthela para kubeni kuhlongolwa ansonali provokara ka ine amalaria lesha shitapfuna na hini shifona na hini nkwezo abanyitiko.
14: Lani abatutwini vanhu vayamukela njani antrulu wa provinsa sa
15: lani matutwini aina ma problema ya kutala vanhu vanyingi ni hlaka mugodi lowu ni hanyaka kona na swi kota ku ve ni ni va gugudzela a ku ve ni va swi kota ve ni va pfulela vatirhi ku ve ni va swi kota ve ni va tirha loko va chika va kumeka na vanhu swikazato na swi kota ve ni na mina ni famba na vona a ku ve ni va ausiliara ka mitirha ka kwavo mara ku ve ni va nga bendiseli a mitirho
14: kalivambo tatana lidiri wa bairo communal de lani exilo xa Bela Vista ka nkarhi lowu tatwa mamana mun'we yona nga ta bala vito kusungula mama
16: Iliana Sangarota
14: mana ntirho lowu wa kuluverisa sangu lani ematotwini wu ta pfuna yini mutwi a murhangeli nhlaya swaku loko va lava va ku provhesara va ba xipfalo va pfuleleni mi nga yaleni sweswi mi nga ta enja mina u nga va lidi xikomentari para vanhu va pfumela a ntirho lowu
16: hi fanele ku famba hi tiza hi va chavelela va pfumela a ku pfula xipfalo emindyangwini ya vona hi xiyimo xa makomunidade hi fanele ku famba hi va chavelela va pfula emindyangwini ya vona hi ku nsuna leya malaria a yi juleki va pfula xipfalo va kota ku tirha ku vutheliwa
14: kalivambo mana ni marito lawu yisileke mayelano ni ntirho lowu sungulake namuntlha lana xifundza xa Bela Vista ntirho lowu i ku pfuliwa manje wu ta basa madistrito ya Bohani Magudi Mahisa xikan'we ni distrito da Matola ntirho lowu wa kampani ya depriverisasawu ti nga hlaya ntirho wa ku vhutela amimiti ka ti fikelela ka tisuna
0: a kumbeleni ka vhiki leki ku ta beliwa bola i pool de apuramento ya musambola wa lembegitaku a clube de gaza yi ta kinginzana na liga desportiva de maputo temuza costa do sol wa le ka masingi ta bela ni ntlawa wa bohani inkomati yi ta ku mahlu na mahlu na barons football club wa le ka masingi avelino antoni yi zila muchukumbisi wa ntlawa lowu wa ku kombikisa xipandzingulu xa nyambani aka ntlhantlha lowu
17: a muchukumisi wa mabarons ya le ka masingi mun'we wa mitlawa ya provinsi ya Nyambani leyi lwelaku aku ya ka musambola wa lembigitaku ali ahlakano wa sotu leyi ya ka yona ni tlawa inkomati wa xinavani wu nga ta vevuka zit maheu ali inkomati wa xinavani i tlawa lowa hombi na wonawo wu lwelaku aku ya aka musambola na ku haya swachumu ku amabaronge mangheneli na mahumelela ka mapalisana lawa ya phuli a vhiki dingambela loko ma amukele matlhela maba a tlawa wa machejo wa le ka maputu hi xigolo xin'we xa ku kalayangulu hambileswo yena ali ave a lunghisela vabeli vakwe a ku va famba ni tihlonipho xa hombe kani leswi ku nga ya ku chava hi ku mahaloko i kombela vokhe a vakhuzeli va bola va le ka masingi ni man'wani madistrito ya lomu ka provhinsi ya Nyambani ku ve va famba aka livala ya xinavani hi soto na va va ya seketela mabaronge a ku ve mahuma ni handzu lowunene lomu ka ndlela ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembegitaku
18: hi xi lavekaka ku hi vi ni kalma hi tirha hi nga tshami hi ku kwata ni ntirho wa vanghana tinkomati yenawu leswi a nga swi twaku hi ganyile xogo a nga ta tshama vontad yi tala ku tirha prafela ku ganya a jogo le detoda ximanera ximaxina hi nawu hi famba ni tamu pra hi nga hi ya disprezara hi vona ku talvege a ku ya wuya loko u nga pfali nompodi wo ganya
17: magezu ya zit maheu muchukumisi wa mabaronge na wulawula hi hlakano lowu a tlawaku wu endzelaku inkomati wa xinavani a sotu leyi na wulumba xigava xa vumbirhi xa group b pool ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembigitaku mun'wani mukombekisi wa provhinsi ya Nyambani ka mapalisana lawa temuza koxa tsolo le ka masingi a amukela tlawa wa xikola de formação de sargentos de Bohani a hlakano lowu wu ta beriwa wu hi sotu ka livala ya machichi vigna hunza temuza a yi laha kangiwa aka maputsu hi tlawa wa liga desportiva le ka maputsu hi tlhanu ni zvimbirhi swigolo ka xin'we
0: a ka coku ka gaza kumbeleni ka vhiki leki ku kiniwa xigubu tiku puti xigava xa wumuni xa festival de xigubu Alfredo Muyanga wa losa
19: amilosa dropa la ka xokwe mugqivela loyi li ta amukela a mincino ya xigubu hi khambi la wumune handle ka mitirho leyi nakona ku ta ve ku kombisiwa melano ni uvatli kufana ni upendi eka mintiru hikambe la untlano na kanaru na kona kutakombisiwa nita majele. Mintiru inkwa ile ile kankongo meto wakuwa kupalushiwa amintinu ya shugubu lesha kuwa ingatiliwa amisaveni inkwayo na mbi kuwa ikuma aistifiketi shakuwa ali mintinu ya risimango fusunene amusambiki. Andeka mintinu ya shugubu na kona kutakombisiwa amintinu ya makwayela na mbi kuwa kukombisiwa na kona ata upendi ni uvatli lana kumata kumeka ku na kona avachayi wa unanga. Mbrangi iliwa shengili shishia nyelaka kututela ta mintiru ya kuwa kubendula shoka rinze ni kata ntumbunu kuka muntilo uimela kuta ntumbunu kishi mshashunza nkulugasa arbandu masingi ashunga talesha ku ingweka mikongo meto ikuwa abavatli kumbe valanzi vata mintiri ya kuwa mbada mbana yata ntumbunu ku wabe wachichana avutari
20: ini ya mashu ni kulungisela a festival la shugubu wangantangu wa shugubu tela ilungisela a feira anga ndauli ita kumbikisaka ama hanyeli ya hine laka madlelu kukota wa Gaza anga shpozi sound gastronomia itele kumbikisa avava tiva hina anga arrezenat lana vetavini nish kereke dana kutala kasona ikumbikisa mahanyeli wa hina ntumbu nuku ya hina ni majeli ya hina tilo kambi anga bala kosa vetavini ini a festival itavini nitlangu wa kutina shugubu angu tukumbikisa au nenala hina yikuwa hiya ya maswini na indondo zela ako ashugubu shivishi ya shikumakashili maswini shikumbikisa utola hina tilo kambi na izama shaku ina shingaza shiri kwenye ama tikuwe mwanyani o kumbeshi kuveshi kumbikisiwa kukota a patrimoni da humanidad
19: anga mitlangu ya risima
20: e matsemele na hina tani la tiva kuna shaku ina ashugubu shitlangi wangupu a zona sul loko hi choka hintamu Gaza Maputo province Maputo that se hilana hi zama ku swa ku ina a mintlangu le iya mahlweni ama group ya ku tlanga shugubu maya makumeka na male mahlweni ku tala ka wona hi ta kumeka ri ka shokwe na hi tlangani ta tlanganisa a vakambi hi ku tala ka vona ni vacine hinkwavo hi tinhlayo ta ku fika a masecentri ya vona anga henhla ka tinyenji wa vona ndhawu hi laha ta tirhisanaku na vona hinkwavo va ku ta hi matixito hinkwavo ya lomuka Gaza
19: rito ka vatshami va ka xoko
20: ka lava hi twaku ni vatshami va ka xoko a hi va kombela ku va tshinelela hinkwavo va ta vukela mitlangu leyi va tlhela va ta dya a xitolo ka hina va ta dya leswi ta swekiwaku ndhawu liyana
19: marito ya murhangeli wa xiyengele xixi hanyela ka ku hlohlotela ta ntumbunuku hi swimi swa swifundza nkulugasa Arbard Masingi loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka mintirho leyi yelanaka ni ku landziwa ka mindzumba ku heleni ka vhiki ka xokwe mugqivela lweyi mindzumba leyi yelanaka ni mincino ya swigubu ni makwayela hambi ku va ku kombisiwa ta upendi ni uvatli hi swimi swa swifundza nkulugasa mintirho leyi nga ta va yi fambisiwa hi muchaviseki nkulu wa swifundza nkulugasa Alfeu Nkuna.
0: Akumbeleni ka viki lega ka choko ka Gaza kuoneka mhlakano ya ntumbunuku chigaba cha umuni cha festival di shigubu vanhu vambiri va khongwile hi maphoyisa ka Maputo va lumbetiwa kuve vadaya munhu mumwe hi chibamu va tlhela va yiva a michumu yakwe ku hundza ka zana wa magidigidi ya mingangu yi ta tshuka yi sokola hi ndlala ka masiku mataku hi kota ya matshamelo ya chikhati El Nino ma to tshuka ma tshingela xipandzidzonga cha tiko tiko ga Mosambiki gi fanele ku londzowa ta mati ya tivula ni timndambi kasi ku bendzula ndzilo wa gezi hambini hi swakuga ku wula murhangeli wa matshamelo hi hanyaka ka wona hambini mahanyela manene hi xiyimo xa misava Juan Mora lexi xisumu xa mahungu ya dzongeni ka tiko a mahungu ya nyamuntlha manyima laha u nga luza man'wana hi muvhulu hi chika xo fana a ya wa zihlanu leyi ma ve mandleni ya Bernardo Salomão mwangiseto wa rhandzeka hi ta tlhela hi ta kumana loko n'winyi wa mitamu a pfumela ina glory tirho lowunene gipelile

0: kuwe kugumesa viki galege kwati kwati wazi na lumu dorupen genyambane zvigonzo zvingave zvimahelwa amapoisa ya kuringana munhu wa makumi na kuhima poisa yata kuonelela mafambela manene lumu staratwini zvigonzo zvingave zviteka tihweti tinharu lezvo lumu kamakungu ya mfumu Provinsi ya Nyambane ni tsimatsima ya ku amukela kwatsi avayeni lava endzelaku a provinsi ya Nyambane hambini lava va hundzaku hi laha ka strada national numero 1 leswi hikwalaho ka kungana ka masiku a maulaulela hi chingiza muwa karata ka maphoyisa ya ku wonela mafambelo manelo mu stradini loko va tsuka va amukela a muchembele wa movha a ulaula ku chingiza makunu kote zwi tiva ku a provinsi ya Nyambane yi ve yi huwelela kota tsinza wa ta rulelo nitienzo capital du turismo musambicano a ngwangulo wa province ya Nyambane hi yena angave arangela a makungula wa yaku amaphoyisa ma gonza kula ula achingiza lomchikari ka ku vhala a kursuleyi ya ta chingiza Francisco Pagula ivi a kombela maphoyisa ya transito ku mavila wa ma amukela ku khwatsi a vayeni lomu a provincia ya Nyambane.
1: Nós como província queremos que os turistas que se sintam ou que visitem a nossa província possam sentir-se bem, possam voltar mais vezes e convidem seus amigos e familiares a visitarem a nossa província. Por isso, com a formação que tiveram, podemos dizer com toda a certeza que os agentes da Polícia de Trânsito que aqui terminam sua capacitação devem assumir-se como embaixadores do turismo ao nível da nossa província de Nyambane. Mas ser embaixador do turismo não basta apenas falar inglês, deve saber receber, saber ouvir, saber orientar, saber informar e, sobretudo, saber tratar os turistas com urbanidade, respeito e dignidade. O inglês serve apenas de uma ferramenta de comunicação e os conhecimentos de relações públicas no turismo devem constituir ferramentas para melhorar o nosso atendimento e a nossa atuação perante o visitante.
0: Magizu ya ngomangulu wa provinsi ya Nyambane Francisco Pagula na kare akombela kama poisa leswaku wona mafanele kuve ni kutiva ku amukela khwatsi avayeni kota vakumbisi va provinsi ya Nyambane ba embaixadore maphoyisa lama tekungalo ina makwayile kasi kukumbisa ku makwayile mamahile drama ahizweni kutsongwa ni basi drama leyi va imahileko na hinga lihisi kambe na hinga ta trukela hiku va kare va komba leswi va gondzileko.
2: Yes, officer, I was driving straight, so this man came to hit my car.
3: No, this is not true.
2: And okay. Broken my mirror.
3: Okay. Yes, me, I was driving slowly. When I tried to avoid person on the main road, he came driving fast and hit a right side of my car.
2: It's not true, officer.
3: No.
4: Stay calm.
2: Yes, okay.
3: I have a camera on my car.
4: Where you
3: can I show you all vid there?
4: Were you speeding at the point before the collision?
3: No, I was driving slow.
4: Okay.
2: Yes. This guy, officer, came to driving fast.
3: No.
2: Very fast.
3: I'll show you video.
4: Okay,
3: on my camera, yes.
4: That will help. Please don't delete anything.
3: Okay.
4: We need to review that photo.
3: Okay.
5: Where are the injured person?
3: He went to hospital, but I don't know which one the hospital.
5: Okay.
3: Yes.
5: Please, Officer Gilda.
4: Yes.
5: The radio, please, to confirm the hospital.
4: Okay, I'm confirmed now.
5: Now, so, Osvaldo, please.
2: Officer.
5: Now we are going to have the alcohol test. You must test it.
2: But I never drink, officer.
5: No
2: I
5: problem, but you must.
2: Leave that,
5: according
2: officer.
5: To the law. Blow it,
2: I
5: please.
2: I can.
5: Okay.
2: Can I
5: can see?
2: 00. I said that, officer.
5: That's fine. And you, sir?
3: Sorry, can you change my face, please?
5: Yeah, no problem.
3: Okay.
5: Test it, please, okay?
2: Beer, alcohol.
3: No,
5: both are clear.
3: No, I didn't
2: drink. Can I confirm, please?
5: Yes, you can.
3: No.
2: Good.
5: Both of you are
2: Thank
5: clear.
2: Thank you, officer.
5: No problem. Now go to the police station to finalize our report accident. After they will give you the code that we'll use to report on your insurance.
3: Okay.
5: Yes.
3: So how long time will take this process?
5: Short time. We will not spend long time there.
3: Okay.
5: We can go.
3: Thank you.
0: ndzhaku ka drama leyi va yi kombisileko maphoyisa ya trans doloma Nyambani hezwili avagondzisi va laha xikola superior dotulari ya tourismu lava nga ephambeni lomu xikarhi ka tihweti letinharhu na va nyikela swigondzo hi ta ku wulawula cingiza
6: Nilza Moyani.
7: Leswona mugondzisi Moyani dyondzo ya ku dyondzisa maphoyisa ya transit hi ku wulawula cingiza swi fambisile ku yini tihweti tinharhu
6: ya swi fambi kahle vona va kumbisi a ku navela ku dyondza a lirimi leli va tlhela va tidedikara ka swona a ku dyondza ka vona ku ye mahlweni ku ava kambe a sala vona va kombisa ntirho lowu na va kombisa nyana ingova filmi swa mijimi yencekaka na va khuluma xo xinghiza
7: leswinge ku nga ta ha voneka a ku kala va nga ziwanani ni vaturista va ku vulavula xinghiza
6: nada leswi swi encipra swi va pfunana vona ni vaturista ndleleni leswaku loko va kumana va nga ve ni a xiranganyana lexa xa lirimi so swo swi va twanana
7: now we're going to shift to English.
8: Ismene okay.
7: I'm going to say okay. Mutirile ni maphoyisa ya ku vonela hita mafambela lomu xitaratini ku vagondzisa ku ula cingiza. A tiro lowu fambiselweni.
8: A ntirho lowu fambe kwats. Swi ve ni swi karhatu kambe hi minkama yimbenyani a hi swi kota ku swi lunghisa. A ku tirha ni maphoyisa swa karhata. Loko va ku phoyisa ku pimisa nchumu xa ku karhata ngopfu kambe hi swi kotile ku ve hi tirhisana na vona a va ti vekiselile a ku dyondza va hi vona ku swa ku hi mateacher na hina hi va vona swa ku i va gondzisiwa va hina entao foi ive swi fambe kwati
7: kumisa ku nga ta ve kona a ku karateka ka maphoyisa ya matrans ku wulawula ni lava va hundza ku kota va turista
8: na da swimbelile a swimbelanga hi ku hetelela kambe swi kotile ku ve leswi switsongo swi lavekaka ka ku khuluma phoyisa ni maturista swi helile swi a swi karhati va ta swi kota ku ve kumbe passport kumbe yini kumbe information swi a swi karhati swi nyinga swi lika ku nyikana a information sobre lani Nyambani kumbe pini va nga yincaka kumbe tindlela ta ku fika entao leswo swi helile swi nge teve kona ya mitshembisa swa ku va ta swi kota khuluma xinghiza ni va pfuxile
0: Justino Marcos wa laha ka Department de Transit laha Comando Provincial ya maphoyisa ivi a ku ngalo a swigondzo leswi swi ta cinca a matirhela va huma ka lawa yo karata hi ta mahulawulela va kumeka ka matirhela manene na ku nga ta kumeka a ku kala va nga ha zwanani ni vaturista va nghena kulomu a provincia
9: kota a hubyana leyi onelaka mafambela lomu xitaratwini hi lomu ka ku tsaka ngopfu hakuva vatirhi va hina va nga maphoyisa ya ku onela mafambela lomu xitaratwini ma nyikeliwe a tshamela gin'wani ka ku wulawula hi lin'wani lirimi ku nga cingiza laha hi vonaku a tiku ka hina ku nga provhinsi ya hina hi leyi nga hlawuliwa kota capital ya tourism ndzhaku ta vanhu va matiko wundle lava vulavula ku tsena ku swi lava a cingiza entao hikwalaho va gondzisiwile maphoyisa lawa a lirimi leli va swi kota ku vulavula va swi kota ku komunikarana ni van'wana hikwalaho va ta swi kota a ku va amukela khwatsi va vulavula na va va komba tindlela va komba kasi va chikela lomu va ku lavaku na va nga hina swikarati hi laha ku na va tiva lirimi leyi ya cingiza
10: tolo wa masiku a n'wi mahisa ku yini lomu kumana ni vanghiza
9: a tshi kona xikarhato hakunene a tolo wa masiku a wu hi kona munhu mun'wana wa phoyisa a byi tiva ku wulawula cingiza hikwalaho ku hi kona ku mu vitana hi nga tsutsumi ya siniyani ku va nyimile vo karhi kutani va kumeni ni mhangu va lava ku byete loko swi ni swi fanele ku va swi landza hikwalaho ti wa hi koho xikarhato maxa masiku wana lawa ya kusuka nyamuke ka la famba hi lomu ka ku chukwana hakuva a poxi ni poxi ku yi tanganaku hi kona phoyisa leyi tiva ku wulawula hi cingiza yi ta swi kota ku wulawula na vona yi va komba tindlela leti va fanele ku tilandza kasi a va huma khwasi va ta swi kota ku tlhela loko va tlhela va ya kaya va ta huya ni van'wana kasi vona va ta va ta tlhakana lomu ka tiku ka hina
11: i byihi swilayelo swi salaku ka maphoyisa ka siku mamatirhela manene lomu marhweni
9: swilayelo leswaku ku lava ku hi amukela khwasi a va yeni a va nga va endzi vatakulumuka ka tiuga hina hi va komba hi va mi wa vona laha ngangweni loko ku chikela mfumo u mi amukela khwatsi u fukhela na tsakile hikwalaho hi nawu hi fanele ku hi tirha khwatsi lomu tingeleni lomu mariweni hi nga kona hi amukela khwatsi a vapfhumba va hina hi va komba leswinene kasi loko va ta tlhela makaya va ta huya ni van'wana hi man'wana masiku kasi va ta hlakana lomu ka tiuga hina laha va hlakanaka vo peta mali amali leyi va yi petaka vo kulisa tiuga hina ina ni ku kulisa a munhu ga hina
0: Hina Radio Mozambique hi zwili magezu ya maphoyisa manganana ya Transto lawa matikungalo mabonga matsakile kambe zwigonzo zwi fambile khwatsi na matirala mata chukwata.
12: Shilda Maria, fambile khwatsi ta hi vona. A hi ni madifikuldadi ya ku intera xiri ni maturista ya hina. Na ya ku fikela ka zwigonzo leswi. Ya hi ta swi tiva ku mutenderisa ku yini a turista loko a lava mainformation. Alava ku kombiwa ngela, alava hospedage, nina na hi ku tiva ku aya kwini. A karela la ku mula. Ni xin'wana n'wanyana a swi lava ku hi mu vuna.
13: Fernando Jeremias Maboy. Ndzi nga vula leswaku swi fambile khwati swigonzo swa Xinghezi. A ku swinyingi hi nga swigonzo hi nga kala hi nga swi tivi. Swa hambana ngopfu a swi fanangi leswi hi nga nghenisa swona hi nghenile na hi nga woni hi xa ha wona a swi tiva ku vula hi engetele vutivi lebyi hi nga hi naku hi xa swi vulaku ku hi ha swi kota ku hi ta swi kota ku tana na wona khwatsi
14: u nga xidofanyana hi xiswa kwala lova kugichi va vonisa ku
13: good morning how are you What happened? Thanks.
15: Germelino Antoni.
14: Germelino, zwigonzo hi Xinghezi swi fambisile kwihi?
15: Zwi fambile khwatsi. Ndzi swi rhandzile khwatsi ku vulavula a Xinghezi.
14: Leswi nge a kusukela ka leswi ku ya phambeni ku nga ta ha kumeka ku karateka ka n'wina ko ta maphoyisa swin'we ni vayeni lava hundzaka kutani va ta ku lomu ma province.
15: Na a Xinghezi kumeka ti karateka na. Itabulisana khwatsi
16: nyamutla muhumaka kursu leyi ya english u twisisa ku yini kota xigonzani xa lingua inglesa i mutirhi wa ku
14: ndzi
17: twizana ndzi tsakile ngopfu eka gonzo leyi ndzi nga yi kuma swi kona leswi ndzi engeteleku ndzi nga kala ndzi nga swi tivi ka Xinghezi lexi hi nga gonza xona leswaku hi ta swi kota ku tirha khwatsi ni vatourista va hina loko va ta lomu ku ta hi visitar hi ta va mukela khwatsi hi ta va komba tindlela leti vona va ti lava ku landza tona a ti eka destino ya vona lomu va ku lavaka kona
16: namunge singana ka gonzo leti swi wa karata swi wa mhisa kwini
17: swi kona swi nga karhi swi hi hlula hakuva hi wa nga si tshama hi kuma khwatsi a Xinghezi a longameti ya xona leswi citisaka swona maxi ntsena leswi ka leswi hi gonzileku ndza tsumba swaku xa hi ta tendera a valungu va hina hi tindlela tinene
14: ku nga ta ha kumeka ku karateka
17: a ku na ku karateka
14: komba tonhle tindlela leswi fanele hambiloko a phokile muthetho mi ta swi kota ku mi hlamusela ku leswi u nga mahaleli u fanele u mahiseleka
17: hi ta va khoma khwatsi va tlhela na va xalalile hi leswi va to swi kuma lomu tikweni ka hina
13: a swi gonzo lexi fambile khwatsi ka ku vula ka hina ku ni xo tala ngopfu xi ku tsalangana hi nga gonzo hi nga yi tivi ni xin'wana hi nga yi tiva maxi nga yi tendela hi tindlela ta ku hambana a tigonzo leswi ya tirismesi leswi hi vonele ngopfu ku hi vula mahlo ku ku ni xo karhi mi nga ma u hi nga ma na hi ku hina xona mahaku maxi ku u ma michumu u nga viti ku a turista ti ya khomisiwa ku yini hi wa mali lexi a contrar a xi leswi kona xi nga tsakisa vapfhumba va hina xi kona xa xi nga va tsakisa maxi ku sukela nyamuntlha hi vitiwa ku loko hi wona mupfhumba wa hina hi fanele mi khomisa ku yini xo kala ngopfu xa ku tsalanga hi nga gonzo xa kusuka nyamuntlha
0: magezu ya maphoyisa lawa ma nga ve mahumelelo mo ka swigonzo swa ku tiva ku wulawula Xinghezi basi murhandza mungiseti chikela magumu ka hungugu eta nyamuntlha gi nga ve mangeni ka mina Armindo Masingi Luis Batista ivi ka michini salana

0: 0:46 murhandziwa Wingsete ta kuma nongonoko majela ni vutomi byinene. Wingsete byinene murhandziwa Wingsete na hi ku pangalatana na wena i ntsako wukulu. Wingsete wa swi tichile swinharhu maputukaza na yinyambani.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongo loko ku ona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
2: Majula amatapa tumbixana hambowa
1: dana hi ndlela yinene ku kota u va ni

0: Oyo oyo kaxiyingelexixa nongonoko madela ni vutomi byinene dotora hi tlangele loko mi swi kota ku va mi tinyika nkama ku va hi bula ka masiku lavugamu tiko bya Mozambique byi tlhangana ni ku hisa ngopfu swinene ku ni ku hisa hakanyingi hi lomu atindleleni hi miriwezo u kuma ku hisa lo swa nga hi leswi nga dokodela u hi byela yini leswaku hi fanele ku va hi swi enca njheni ka ku va hi tibasopisa leswaku hini lavakulu ni lavatsongo hi nga kumiwe hi mavabyi lama longolokaka ni ku hisa
1: kani mambo ni khensile vito byanga exilexi mina wa ka Masingi ni vulavula hi direção provincial ka saúde ni xamula a ka programa ya kale ya udzao downtown mutani se vala xi changana xa kona hi xona xi xa ku yipa mazi
0: xi ta za xi huma
1: xita leswi ni nga na xona ku ve ni ta mi byela mpela hi le ka nkama wa ku hisa hi tlhela hi ve ka nkama wolowo wa mafesta a tinkhuvu swa fanela ku ve ni hi tiva ku tivhikela a ku tivhikela ka kunene ku sungula leswaku a kama lowa ku hisa swi fanele ku ve ni hi tiva swaku tinki hi phuza mati a mati tinki hi matsandza hi da mafuta manyingi nga na woni i nkama wa mimanga i nkama wa swilalasi i nkama wa ku na mapipino na mbinga le fuda maja mapipino ma bomu i nkama wa leswa swa kona swa makhalavatla ma bomu khalavatla melasia exatamente i nkama wa makhalavatla então swi swona hi fanelaka ku ve ni hi da swona hi dyandza tisenge na tona ti bomu kuni leswi swi kumaka ka tisenge swi hi pfunaka ku ve ni hi kuma ku a ku ve ni hi tisa muzimba wa yena loko ku na amunhu hi nga zandzeni swakudya swa ku tala hi mafuza a hi zandze swakudya swa masalada swa switshakati hi swona swi nga swa swinene ku ve ni hi ta swona a leswaku frijeliwa a tiva swa ku hi le nkama wa mafesta mazi hi nga ha swi beka hi tlhelonyana hi tiva ku ve ni hi swi woxawoxa hi tshika a tinyama leti ta ku tala hi ntamu mafuza hikusa swona leswi swa hi vangela mavabyi ya manyingi hi nga zandza swakudya swa ku kala swi nga na mafuza ku fana ni a huku loko u yi susa a xikhumba xa kona u yi drenga na mafuza hi ntamu na mbinyama ya nguluvu u nga dya yona maxima u susa lani ku nga tala kona mafuza layani u nga dya yona a tihlansi na tona hi tona ta tinene ku ve ni hi nga ka nkama
0: kunene dotore hi mhaka ya lesima ngopfu swinene hakanyingi hi swi tivi swa ku hi nga enca endzeni ka ku va hi timfekela vana hakanyingi va xantswa wo masumu ku ni lavakulu na vona va kalaka va nga ma xantswi mati kambe hi maencelo ya wena hi fanele ku va hi enca yini ndzeni ka ku va hi khwavela incentivar hi khwavela vatsongwana ni lavakulu loko va wana mati hi tiva vanyingi lava ni hanyaka ri na vona vakulu loko va gama ku da a va swi koti ku va va nwa mati kumbe va engetela xa nchumu byani ka ku va ni swona loko a matshamela manene hi enca yini
1: hakunene swa fanela ku ve ni n'wana a le munhu loyi a nwaka mati na yena munhu ku fana na yena yi nga vakulu leswi ni nga swi hlayaka ku venyama va vakulu tanki hi swi endla na vona vatsongwana va tanki va swi endla swa ka zata mpela loko n'wana a nga swi zandze ku nwa mati manje i mfanelo wa hini vatswele swa ku hi va dyondzisa vana na hali vatsongo swa ku a n'wana tenka tiva swa ku tenka a phuza a mati loko a nga ma zandziwa na mati i na ka podi wu teka wo swo swa makhalavatla hi swihlaka swa ku akhalavatla ni tali hi ntamu ni mati la nyika a leswi hi swi kumaka ka mati hi nga swi kumaka muzimba wa hina loko hi ta a woni makhalavatla hi va nyika wona a mafuta lawa ma hlayaka a masumu ni ma-refresh hi mhaka i nkama wa mafesta maja hi swona hi fanelaka ku ve ni hi swi tatela ka vana ni wa masumu wolawo tenke hi ma vona swa ku masumu munhu hi va nyikaka vana hi nga ve na ntalo wa ku ve ni hi va nyika masumu lawa ya ku hambiwa va chelaka ka swiphakana va tama va swi chela ka mati a hi wona masumu yalawa manene a hi zandzeni masumu lawa yi nga natural a swi tiva swa ku swa kazata ku swi kuma i nsumu leyi dulaka manje a swi tsakisi ku ve ni vana va ni ntolovelo va ku ve ni va detetela va nwetetela masumu lawa ya xiphakana kumbe man'wanyana masumu hi ma vonaka yi na ka ya phuza mazinga vi ta a ntalo wa vona hi nga swi endli hi ntalo a hi zandzi ku veni hi va nyika mati hi va nyika mafurha hi leswi nga na vutomi
0: kunene u hlaya u tiyisile hakanyingi mayambalela yeswo dotora mayelana ni nkama wa ku hisa hi lomu swivitana u zhangelaka kona wa vona vanhu va famba hi mahalsa kambe hakanyingi loko le munhu a humaka ndyangwini a swilo leswaku loko ni tlhasa kambangwa wa ku tasa ni fanele ku va ni famba hi mahalsa ku mumfumo pfumelelile ne kambe hi tshika muzimba wa hina u kumiwa hi ku hisa hi mumu lowu wa ma-quarenta 36-39 degrees hi nga hi byela dotora swinene hi wani mayambalela ka nkama lowu wa ku hisa
1: impela xi fanela ku ve ni hi mbala mpahla leyi yi hi pepisaka kambe ku hlaya ku wena a munhu loyi a humaka hi ka ndyangu wa swi tiva swa ku muzimba wa mina wu fanela ku ve ni u li ni ku chavisa ka vanhu ni nga ha kuma leswi va ngo i ka xikolo kumbe vani nga hlaya swi anguvu ya tika majikuni ma ka xikolo a mintuzu leya ya leve u nga timbonyanyana ha yona kevoroa ku ve ni u nga fambi a muzimba wa wena u nga tshami handle ku ve ni vani hinkwavo va na muzimba wa wena a mpahla leyi dyulekaka vhela ku dyuleka mpahla leyi ya ku vevuka a ku dyuleki mpahla ya ku tika a ku dyuleki mpahla leyi ya ku mphuma a mpahla leyi ya ku mphuma ya ntima kumbe ya ilibunguwa ku tika swi koka a mumu na ni swi tivi kumbe ni hlayisa xiswona mae swa tika swi koka
0: swi
1: vanga mumu hi swoho swi vanga mumu u za u twa ku hisa a leswaku u tshama na u twa ku hisa hi ntama a hi swinene hikusa hina haleni xiputani ndzi hlaya swa ku loko a munhu a ta kuma a varia sound a breathing arterial kumbe u nga ni pfuna ku hala swa ku ni nga swi hlayisa ku yini swilo leswi swa ku ve ni
0: ku cinca ka matshamela ya muzimba wa yena ku cinca a le ka matshamela manene kambe a twa mumu hi ntamu kumbe a khweleliwa hi tinsawu
1: nyani lava hlaya swilo swoswa a khweleliwa hi tinsawu kumbe tinsawu ndzi xika leswi hi swinene swi dyuleka ku ve na tinsawu ndzi tshama a lomu ka normal entan swa dyuleka ku ve ni hi tiva swa ku hi hambala mpahla leyi hi hambalaka hi ndlisa ku yini loko hi la ku teka a ndlela yikulu hi la ku famba mpfhuka wa wukulu a hi hambeleni a swilembe ku ve ni hi ta tivhikelela kusa a mumu lowu taka hi halaha henhlala wa hi tsunya a ka muzimba wa hina loko wu tsunya ka muzimba pele no swona
0: xikumba xikumba
1: a xikumba xa hina loko
0: kumbe mizi weswo
1: loko a mumu wu tsunya ka mizi wa hina ku gama hi vangela mavabyi i nweka kodi hi nga swi hlaya hi ntamu hina hi nga valandi hi nga ni xikhumba lexi xa ntima majikala va nga ni xikhumba xa ku tshuka kambe a ni tlhiwa hi ntamu podi va kuma mavabyi laha hi va vitanaka swa ku i makankri dipele entan swa dinga ku ve ni hi tiva ku ve ni hi tivhikelela hi ambala swo swilembe kumbe teka masombrinya lawa magwarda xuva yi nga vi gwarda xuva wa ntima yi nga vi xa ntima ku sei xi ta hi kokela a munhu majao swa ntlhoho swi nga ni a ntlhoho hi nyana podi xa hi swi tindzisapela ku ve ni hita hi vhikelela wo mumu lowu ni nga tsongwana na vona hi nga va tateleli mpahla swa ku mutsongwana a nga tivi ku vulavula
0: va le ntsongwana a nga twi mumu dotora
1: ntsongwana wa twa mumu u nga mi vona n'wana a dyile u tama ku u mbuwetela n'wana niyela ku ri n'wana leyi a dyile swa ku u twa mumu a hi pumbeni mpahla ka vana hi tlhela hi tiva ku languta mafralda ya n'wana hikusa kama wu nyingi a dyile swaku afralda ni nga bya n'wi fikela a ta va a tshwa n'wana a hi languteni hinkwaswo leswi
0: hi le ka makhisimusi dotora hi ti lulamisela ku va hi kulungela makhisimusi ya Natal ni ya ku hela ka lembe nakona hi a lomu ka maxipensa hina hi yo tala hi mabyala ni swin'wana ku va hi kulungela u yi byela yini hi tlhelo bya mabyala ka nkama lowu wa makhisimusi ni ku hisa loko
1: vhele hi wonkama wa kona loko u hlasa nkama wa mafesa nkama wa di kubu shaidi nkosiliza kutunga shati
0: ama kisimusi
1: ama kisimusi luke tanga mwa kisimusi kama kutaka hili jaku da hinkwa shile shunga kone kaya le shunga kone shtola ama li ayikuma kuveni ya shava nyimpashu maji tenke tivonela teki tivonela shako yichinti saku yini ayili inga puzeni wa majala wala ayi puzeni maji non podi yipuza majala shako za ila sheka ningela shako imini mani ningatikini kujila wako vene nina jala nitiva shako na nina jala teki na nipana nina mati nina mati la wako vene shita ajala zina nipeli kama nkama yingi ya ya mukela jala wa sheki shilo mshpiritanti ishako hi ku tavani byala lezi loko vani byala va tshama ka mmova va livo humulanyana ndagama ni fani ta tlhela ni huma la ni ka mova ni ta tlhela ni continuara ka nkhuvo u ya tshama va tshama ko landizeni u sa ta tipfalela ku rima ka mova ku gama ku buya mumu ku fatara a oxygen lezi byilaka pura ku ve hi ta hefemoni a n'wi loyi a va tisela entanteke tivonela a byala hi nga phuzeni swaku yi ngeki xa kana mundzuku a hi phuzeni byala na hi te swaku kana mundzuku na hi nga na woni mati laha ma hlayaka a swakudya hi tiva swaku hi dya swakudya swi dyisa ku ni swakudya hi nga dyiza hi tata parato hi ku sale ku xa u dile u xuza bya swi nga swi tata ni mpimo já o para não cutar já o são logo para mas já o aguento o são mal disposta
0: já o é
1: já o é complicado e não sei de leca por veni e se vai chaco aí pima chacuda chacuda ele não pode utilizar na hora nenhuma
0: kunene mhaka lesima leyi dyondzaka haleni dotora Filismina xin'wana lexi nga na xona ku va hi siyela hina ni vayingiseti lava ku yingelaka va Radio Mozambique
1: xi kona ina a ni zandza ku xaya swaku tinki zandza ku ve ni hi li vanhu va ku basa hi tshama makaka hina ku lani ku basaki hi zandza ku hlamba mavoko ku ve hi ta ti vhikelela mavabyi wolawa hi zali loko hi ya ka zedibangi hi tiva swaku loko hi sukile ka zedibangi hi teke hi hlambeliwa mavoko a tifugawu leti ti tizisaka hi tiva ku ti limpa hambi yo fugawu leyi ya makhala kumbe lani eka xitiku xa hina xa tihunyi swa dyileka ku ve ni hi susa nkuma lwaha ku tshama ku basile hikusa loko nga ku tshiki ku basile hi ta va ni mahele hi ta va ni tinhongana hambi makondlo ma ta yi nghenelela makaka hina hi tiva swaku hi teki hi mbonyile swakudya loko swakudya leswi swi wupile ra ku ve ni mahele lawa tinhongana leti ti nga fambi xin'wanyana ni xi zandza ku swi hlaya laha hi ni vamamana hi ni modaku loko hi ya ku va ya kapanela hi hlahlaya kuma swaku ku na ni hele hi languta tlhelo leliya hi languta tlhelo lin'wanyana kuma swaku a ku na mbiya ni langutaka
0: nyanatsavula
1: a na ngeta ni vona nyanatsavula hele leliya hi tlhela ni mbonya mamano hi nga swi yenci leswo hikusa hele leliya a hi mahele ma zandza ku tshama ku ma tshama lomu ku nga na yini ku nga na matimba loko hele byewu byi buyile byi buya na byini matimba a ma voneki swaku a makulu ma ma ta tshama limaka swakudya ku nga le kangaki u ta sungula ku he ku ku ni mavabyi lani kaya na ku ve ni ku tlhatshanika makola hikwalaho ka ku ve ni a dyili swakudya leswi i nga tsavula hele na wu ku ha a va swi vonanga a hi tivoneli mamani nga vamamani hi nga tikeni hi nga dyi swakudya leswi nga pela hele a swi tiva swaku hi le ha hi ta swi bilisa swakudya manji a swi dinga ku ve ni a swakudya leswi byi kumbetiwa mi ta ni dzivalela ni mi byela minchumu leyi tikaka maji swa fanele ku ve ni mi byele ku tshama hele u ta tsuka ku ndzaku tatisa khuzi ni ta tatisa khuzi maji ni ta gama ni tshama ni gama ko laha ni ka ku tatisa khuzi ka maluya.
0: Hi tlangeli ngopfu swinene dotora Filismina ku va hu hi nyikele nkama ku va hu hi tluleta vutlhari lebyi kutani u nga na byone hi khensile ngopfu swinene hi vito bya Radio Mozambique u navelela makhisimusi manene ya Natal ni ya ku helaka lembe
1: tani mambu na mi khensile a hi kumeni wa makhisimusi walawa manene
0: hi vuleleni dokodela Filismina lweyi kutani hi seleke tinyingi mayelano ni nkama lowa ku hisa hi hlanganaka kone leswi hi fanela ku va swi yenca njhani ka ku va hi timfekela yini ni vanisu hi tlhasa vugan'wini bya xiyenge lexi xa nongonoko madala ni vutomi byinene i nkomo ngopfu swinene dotora Filismina ku va u tinyikile nkama ku va u bula na hina hi khensa ngopfu swinene
2: madela ni vutomi byinene Nongo loko ku wona uti vaka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka madela.
3: Majula amatapa kumbixana hambowa.
4: Bana indlela inene kukota uva ni vutomi.

0: Vaka ina lipelile la umasungulele ya mintiru mikata kashifunza shinaru shwa dzonga katiku Maputo, Gaza na Inyembani. Itanganile kuva hi kombisa min'wana mintirho mi kombisaka a mintirho mi landziwaka hi valikwerhu henhleni ka swihundla swi tirhisiwaka ka mintirho leyi mi landziwaka nkarhi van'wana va kumekaka aku humuleni. Namuntlha hi tisa rito leri nga ta tibala hi ku rhanga a vito ni lomu li tumbulukaka kona. A hi yingisereni lipelile mimani vito.
1: A vito ni Firmino Isaias Mahinga.
0: Firmino Isaias Mahinga mitumbuluka kwini hi ku tswaliwa lana a havana ya n'wina yi weleke ko?
1: Mina ni tswaliwa Provincia de Gaza, Distrito de Manjacaz, a localidad de la Gaxicavana.
0: Ku tswaliweni ka n'wina a makulele a ve one na vaveleke a le va mani lava va velekeke ngovi leyi yi chiwaka Firmino?
1: A vaveleke va mina bava hi Isaias Josias Mahinga. Kasi mamani hi Rosa Julio Machel. Firmino a tswariwe kutani hi vana van'wani. Ni tswariwe kona ka le District de Majakaz a Hospitale Rural de Majakaz. A ni kulele njhe ku fana ni swivana na swin'wanyana.
0: Tinjonzo ta ku sungula ti ve njhani kole ka Mandlakazi xifundzankulu Gaza? Tolo ka malembe ya tshemba leswaku a ku ni pre mi n'wina mi ta ve mi dyondze njhani?
1: Ni dyondzile de facto a pre a escola primária Coronel Galhardo com leitura de Majakazi. Ni dyondzi ka xikolo leyi a ku dyondza valungu ku hela so ka xikolo lexi. Ni kumeke na ni funda layana hikuva a mabizweni wa mina a le dotori nkarhi wa kona wolowo Firmino Makwakwa hi yena a nga na kolera a ni peta ka xikolo lexi laha ni nga kota ku funda kona a pre. Se a primera classe ni a dyondza kona kwalaya xikola primaria de Majakazi.
0: A loko mi dyondzile a pre ku ya fika ka ye primera classe lweyo a ku va muza mu tata jajama ka Maputo a ve swihi swi humeleleke?
1: A ku za ni fika ka Maputo i ku koroka hikusa tata wa mina a chadile hi 1971 loko a chadile a va makwerhu va xisati se a livakulu a ku nga ha na munhu loyi a nga ta fanela ku koroka laya ka muti lowa ka yena se tata ni teka ni vuyanana ka Maputo ni ta koroka.
0: Tolo a ku koroka va rhambula xisati se n'wina mi li va rhambula xinuna swi na byalile ku va mi va xiheleketi xa makwavo wa xisati a vukatini?
1: A swi na byalanga de facto porque a wu koroka a munhu ti nga endla mintirho hinkwayo loyi a endlaka wansati. Maxitata ni dyondzisile de facto a ku endla hinkwayo mintirho a ni lemutsongo a ni swi vona tani wo ni hlupha ku o ni fundisa. Ni fundile ku kha mati, ku sila, ku sweka. Mintirho hinkwayo leyi endlaka njhe ntombi wo karhi emutini ni yi endlile.
0: Ti va ku tsemelela makhofu, mbowa ni swin'wana ku va u kota ku lulamisa leswi landziwaka la kaya.
1: A ni swi endla hinkwaswo leswi ni tlhela ni tlhokola ni swin'wanyana.
0: A loko mi fikile haleno ka tate handle ka ku dyondza a mintirho leyi a mi kongoma ku va mi korhokisa tate, a tindyondzo ti ndlandlamele njhani malembeni ya koho ya tolo lawo se a mi dyondza kwini haleno ka Maputo?
1: A loko ni fikile haleno a le nkama wa praticamente wa governo transição ku ve ni paraje ni la ku karhi ku funda minkarhi leyo maji ni vuyi ni ta ta continuar haleno a xikola oficial de Mavalane acho que 1977 ni 78 leyi ni nga dyondza kona. Se ni ya passa a quarta classe em 1978, se hi tekiwa hi ya fundar a escola secundária do Noroeste 2 em 1979, leyi nga sungula ku funda kona a quinta classe kona lani.
0: A ve n'wina vo rhanga ku dyondza ka xikola lexi xa Noroeste 2?
1: A ve hina de facto na khumbula nkarhi wa ko xi nga fundariwa xikola lexiya ni makaritela ma nga li kona lani. A hi tshama hansi hi tshamile hi fundile de facto a makonsanji ma nga ha li kona haliwa lawayani. Hi lembe la vumbirhi ku game ku transferiwa valunu va Francisco Manyanga lana va nga frequentala a set ma class lava hi vona va nga ni makaritera kasi hina va quinta class nkarhi wa kona wolowo hi nga na makaritera hi tshama hansi.
0: Loko ha ha vulavula hi vaputukezi va le kari u vulavulaka hi off a hi nge se kola hi vulavule hi za hi fikelani ka ku va mi ta va mi landzile a tindyondzo hi minkarhi ya vusiku hikolaka swikarhato swa vutomi hi nga hi bulelanyana kutsongo hi ku dyondza ni vusiku swikarhato u hlanganeke na swona ni ku dyondza loko u hlanganeke na kona ka ku tika ka vutomi.
1: Swikarhatile de facto busa a ku dyondza ka mina ni vusiku ya ra makondisoni ma nga ka mi nga li kona ni nhlikani tinyeke ni ya na dyondza ntirho laha ni nga dyondza ntirho a free technica na ni dyondza kurisi la ndakona kuti refisera sangu ndanosuka anoma entirweni neya xikolweni asizanga swi na dzwala kusa anosuka ni mishokaya nimuka kaya ma 22 23 hours manjini swikotile kondona ndzi dyondzo ta mina kuyafika laa ni nga kosikela ku nghena Francisco Manyanga a xifo 1983 or 1984 loko ni nga phazani se ni fundile kona lano ni ya tsemerisa hi 1986 hi ku ya Alemanya
0: Shinge uve unwe ka lava va vumbeke ntlawa wa ku chachazeliwa hi president Samora Moisés Machel ku va va ya atikweni la Alemanya ku dyondzeni ka mintirho yo hambana hambana
1: ni ve unwe ka vona ni fambile a Alemanya hi 1986 lana ni nga kumekana ni kumeka a impreza ya community fair koseno na ni funda a umekani ku lama loko motiva xini makarwajens durante 3 anos ni va ni pasa se hi lembe lawumune a ni tirhile kona seno xa komuvo operari qualificado
0: a loko mi tlhelile haleno ka maputso swi na byalile ku va wu kuma a vundhawu ka leti mi ti dyondzeke atikweni la Alemanya ku va mi kota ku yisa mahlweni vutomi
1: a swi zanga swi ve swi na byala ene a yi zanga funzi swi kota ku kuma ntirho lowo
0: ku ta fika nyamuntlha ntirho hambileswi ku nga ni switifiketi swa munhu loyi a dyondzekeke hi ku tiva mintirho ya ku lulamisa swo karhi ka switimela a wa ha wu kumanga ntirho lowo
1: a ni zanga no wu kumile a lexi ni nga xi endla hi wugamu i ku va nkarhi wolowo ma 1991 ni susa karta de condução ku tivhikela leswaku ni nga kuma kwalikeri ntirho lowu nga ta va ka wu kumeka mayelana ni ku fambisa timovha
0: hi vulavula hi swihundla swa mintirho ya vusiku namuntlha hi na Firmini Mayinga xitswalwa xa le ka Mandlakazi a xifundzankulu Gaza namuntlha muhanyi wa le ka Maputso hi vulavula naye hi leti ti mu endleka ya tiva Alemanya hi tidyondzo ta ku to rhanga swoswi hi navela ku twa leswi a swi endleke hi karta de condução lela lesuseke loko a tlhela hi Alemanya leswi swi endleke ku va u kota ku va u lwa no xanisa ya vutomi
1: loko ni susile karta lelo ni game se ni kuma mintirho leya xapa fa nkarhi wa wutsongo njhe ni fambisa makaxa berna hi suka laa holeni ya xiphamanini se hi ndzhaku ni ya makwavo wa munghana wa mina ya xava xibombana laha se ni nga gama ni sungula ku fambela maputu na mahaxa fambile a xipimo xa lembe se swigama swi ya hela na khumbula ku hi ku va ni ve prasa a ni vito hi ku tiva swa ku a movha ni chayela
0: kahle
1: se ku ni mun'we wa bava a nga ha fambisa hi yexe loko se ya xavele movha wambirhi se a ni lavetelaka ku bava na ku lava pota fambisa movha wa mina wambirhi ntanga bava loyi a ni tholile ni sungula ku fambela Swazini na ni sukela maputu ba Swaziland
0: kwe switifiketi swa kutana swo hi Jeremani u yo veka ndlwini
1: a swi yo tshama ka mabokisi ni swoswi swa yo tshama a ni zanga ni swi tirhisile hi va funda hi tirha ko seno va hi huya a swi zanga swi tirhisiwa se loko ni fambela aSwazini a ya gama kuma a rota la ku fambela Johannesburg se hi ni sungula ku fambela Johannesburg malembe yo karhi hi gama hi 1995 ya hi ya funda ra rota la Durban ni va kolega van'wanyana ni nga va xaxameta mavito ya vona lana va khumbulaka lana
0: inaka lava muvumbeke rota leliya xikan'we li fambiwaka hi vanhu vo tala ka malembe ya nyamuntlha lava u nga fundana na vo rota leliya hi mani na mani wa va khumbula
1: na va khumbula va ngakinyana ra yena Fernando Nyabanga Antoninho xibongo xa yena na ha xitivi na yena Zeka hi pakelile njhe hi landzana hi kuluna lava hi dizinyarinyana amapa ka papela paraza ya ha kota ku fika Durban kambe hi fambile hi ya kota ku fika a rota leli sungulesi swoswo li va li sungula kusukela loko na te ku fika nyamuntlha
0: ka malembe ya nyamuntlha ndzhaku ka ku va u ta ve u yile Joburg u yile ka na mahaxa u yile Swazilandia u yile tindhawu tin'wana hi ku famba hi movha wa Chapasen namuntlha ha tshemba leswaku a wa ha le ka Chapasen tiko tin'wana leti u nga ka tona na wu landza mintirho min'wana leyi zaka hi endla hi tshamela
1: de facto malembe manyingi ni nga famba ka xapa sweswa na ha fambisi xapa kambe na ha kondzona ni professor la mina la motorista sweswi ni kamionista na ni tirha la porto la matola na ni tirha hi maturnu
0: swi njhani ku tirha hi maturnu nkarhi lowu van'wana va nga ku etleleni swa na byala
1: a swi ta byala ku tirha hi maturnu a ku tirha hi maturnu tengo ti vekisela swa ku mina se ni na ku huma makambeni hikusa a swa ku sungula u tengo ti preparela psychologicamente hikusa u siya ndyangu wacha na wona u tengo u humula a segreti la ku tirha hi maturnu i ku etlela nhlikani
2: Isha.
1: Aswi lula ku etlela nhlikani.
2: Shakarata.
1: Shakarata. Kambe tengu preparara kwartu la wena. Le anja nhlikani ilu usiku. Le va fresku. Prota kota ku etlela. Le va fresku li tlela ku ngana guwa la mtini. Avana va tengu va jonsisa ku loku umula nhlikani. Banga vange guwa. Kosa loku singa enjeki leso. Aungi skuti ku umula nhlikani. Ndano we fast ku tere maturno. I loku unga etlela ama konsekwensa jima nyingi. Aurongo wala usiwana. Aurongo nambu ufa msamofa. Nambu yonyima.
2: Nambu le matini.
1: Nambu ni matini. La ukoma aurongo. Kusa sekireti la kutire maturu nukue tlela nishika.
0: Selo kuliko ntiru ini la ungakona ulanzaka ntiru lo ulanzaka. Uva ubancha chazelu wama lembe mangake kalu wama turu nunza uka lu wakufamba isha pasen. Uya le uya ini na uwele keta pawa kaya.
1: Nisungu le kutira le port 2013 ngweti ya. Loko ni konta niti ngweti ta le shawonga e fase probatorio. Nisungule hi junho wa 2003. Ni assinara contrato dia 1 de dezembro de 2003. Leswi hlaka swaku loko ni konta ni nkama wa probatorio n'hweti leyi ni pfala 20 anos. Kambe loko ni konta hi nkama wa ku ni sinara contrato ni ta pfala 20 anos hi dezembro, dia 1 de dezembro ka lembe leri.
0: U tetwa njhani ku va u pfala 20 anos na u ba maturno ku swi bala ku tirha no usiku u nga endli swin'wana kambe u tivekiselile a ntirho wa valungu u famba khwatsi na wena vupawa lemuka hi tindlela kaya
1: eyi a marito ya ku hlaya ni nga mahlula kambe
0: hi vulavula na Firmino Mahinga loyi a nge marito wa matsandza hikwala ka ku karhata ka ntirho lowu a wu landzaka wa ku va i li yena muchayeli wa kamiyawu le lalikulu ngopfu swinene hi ku kongoma Porto de Maputo na a landza tin'wana ka lava landzaka mintirho ya vusiku njhe hi wena u nga va nyika wihi wa kontsatiyo ku va mintirho ya vona yi va fambela khwatsi a ka mintirho ya vona
1: a va humuli nihlikani a va tinyiki nkama ku etlela loko u tirha usiku na u limphuza gwala u nga phuzi gwala ka siku leyo ya ka ntirhweni phuza gwala hi masiku ya mafolka kusa loko u phuza gwala na u nghena usiku loko se li chona ku vuya mikarhale hinkwayo liya nambu u etlelile u ta ya etlela ntirhweni ntama segredi ku tihlayisa
0: inaka Firmino Mahinga swi n'wi nabyalelile mamanyana la kaya a ku va a twisisa leswaku wena u ya ko ntirhweni hi ka kunene a wu yi ku tlangeni a wu yi ka ku patsani vanghana mu ya phuza byala u ya kona ka xiyenge hinkwaxo lexi hi vulavuleke ya xona
1: a swi toloverile kusa malembe manyingi na ni mintirho ya ku ni le hauzenti la mutini kusukela ka loko ni fambele maswazini madurban majohannesburg se hi ugamu ni ta nghena la ka maduru a toloverile ha leswi seve a nga ha li problema bra wa swi tota ku kumbe xi nga va kona ka mbilu ya yena lexi a xi pimisaka a ni tivi kambe a nga se swi kombisa
0: hi kusuhani ni ku va hi fika makumu ka vukoli lebyi kongomaka Maputo Gaza na Inyembani henhleni ka swihundla swa mintirho ya vusiku a tinsuna ta dya munhu a moya na wona wu dya munhu loyi a tirhaka na vusiku u ti vhikela kanjhani wena a ku va u li nghovi njhe hi leswi ni swi vonaka
1: loko yi le uxika gcoka majesi ku vangwa ku mukhuhlwana hi malanga Doga sa ku pepa.
0: Kan mam.
3: Ndzaka ku va hi kumile nongonoko wa xihundla xa mintirho ya usiku na José Ariel Makwakwa. Ma Bermuda le ni tshikeni ni titwisa. Yena hi murhambaka ka nkarhi lowu.

intiyiso lowo ulanga lowo kujona inje isozo utati hlavula koseno umora na 55 minutos na kusalini tlano minute kuefika kankama wa 2 horas ingena ka xiyenge xa mabulu lulamisela kreditu ti lulamisele leswaku ku nga le khale hi ta bula mrenzo mwingisiti.